내릴 날이 있어. 그 망가거든. 망가거든야. 섬노 화티아리. 섬노 화티아리. 아르 바로 사람 섬노 세아사이 캠페인들이 아마 워마티 놀로노마 럭투 팔든 파티 인디나 폴란 레다 그레타 카마가 코샤 큰자 시아르 자핀 시아르 자핀 사마 커뮤니티 팔 쇼나 알란다 피트나리시 소 파티인 자다 합투 난카로 럭사 에코모 고다 방가 세아사이 고다 캄 파티인 게이리 치스 포토들의 합차에 레노 포토르모 카르노 데모샤 lanno bango so fatin dara liberation de nankaro raksa a juri banga soare kuru goto suru so karen zaro tikin kuru kan indi minzu sandi alaman na kan zaro nzuru europe anzai nzuru europe antare shima afima gare gai kan mayere yembe sadin amma kan mayere shi dauka za a dauka guduna sadin de su kisa ya mare interest zada raksa protecting sarin bayaro sorin da banga goden da klandar na to security de bine ba kausu ba durin zalan homzen auron dai sarin kuru sairo nzuro sarin aka yero dai sai ne klandar au labar da gozana sarin kuru kasara taro kin ya kin yanzu kuru ku amkura au siyasa ma ci dana siyasa da jin de au siyasa nan aula ma tumare da yashe raksu nazan razu yayin bai au a aula nazan laman ne yayin bai so raksu jami sapsu audul tibulin mi sapsu tora kawalan san dia faijin ne ro an ga yikin awan ga yero adukin roche skuro awan ga shiwara ko dai are ne raksa bana bangaso a eko mun sai sai so dai isa so dar ga ha sairo cidada ita sai aure wata mai roklan za sakin dan dai kuru kasarataro abitri anglatin apitri katapogoto shi awo admar isu barwaljin labuda kasarataro bro haulan mai yaraksu ga wombe shara shima naptu ndudoi kam takara au kam dai siyasa sidin lan awan gari sidiya sharai shahuwam jin awata banga sami arbanye turu deri ndudo arishima katap nzuro goja sha kote sha majin sha sharai majin kuru shahuwam jin kuru huwam de zahiru ndu soyi surin wane sharatina au wane sha maye kato huwam jino sha zuzuna lezi jezuin kala awan gari sidin lan da ishaari etiria insha allah lay ngala pernorom pertin kala ekomso banga siyasa so gonum so rombul te kala laden kuruka kan indi minzu labudaro kuru apiro dimin nei surodun awambe kudum community engagements ko kodinu community da engaging dui jemi doin na dahana kanan ka okan daramin sandido zabe ye kada da landa kuma wacce amon so lakan gaman sorry executive pardon siyasa zai so so rungum jamin gai so bulalan au community ne rungum jami'a fallandiya wato fande wada jami'a on gai sari india so jiri har yayin tudin na walja she insha Allah au shumari su ganda bar waljin guru dialogue so riya in biyar walzu kaga na su tiya wani tv ne ganata choro kaga na su tiya wani radio choro kaga na su tiya wani on gai zauro cho ale gultin no lo no ma she insha Allah jami'i hangal daraga ha kurawa suron legend so sama so kuru isa pantin kuru awo security de ngalaro na sha security soro awo nzuroi kareci dai sandiro tin wale security har na gan kareci dai baro kam lale zin eko magojin security na nan afara screen ma ba mai ya shanje suna nan kan raksu kam lale zin banga siyasa gojin so ayin so sama so soro din berolja nduru woto ndin kuru awombe dili ayi awode manufa shi siyasa je shi ma manifest manifest soro din kuru sai soro ishin kam me isu jama zaptor daja awon gai dikin ngai kalakakin ngai yasakin awode community da wuzuna ma awode jamii ro no ndila fa surin na jamii ro lay fernando hutia ara sama so ro kazin zilan be guljin ama kame isu da zu awon gai surin lando wani har wande da be biya sanarin sangen wani har zabe biya shidan zufallen wani so awar sama so kam maye

0: ne satu indi filo kotru ne magultina mar daji kawlun za setina gele nan de apiso apiso tamandon na shadoni amma doni shi kurisma ta gultina ma siyasa uda kurare ma alama kurare ma gade gafsan za apiso tamando klanzan arshima kurdoni wone mare kalama kormia abin yanda chore ndan ndia abigullu ye klan kurade ma koronde kin indi min beji shi ay nan de kurundon shi siyasa udoni shi lar Nigeria gultina mar ngaudoni shi pomno doni adya mata ar promtina gultina malan abwa kada na shadoni nandiro wadro gota kurade ma nandiro kundu toye suro nyadoni pomno gultina malan te ma beji gele apie kurundon shi awadoni nandiro goti tin mar futi tir lamar shi mada wone mar chilan gulotro wolone ay ngaudoni gultina kawama wone mar sokudoni shi kuris ad tawtsu abi shinde lamar shi mada ngalano wolone ma abie wado tanaso na shadoni awashi maada tawattu wadro kwatina maada nanjiro mburu yiklan kura indiar nda kalama kore awbi nya chore andia bonimia nda abi gulimin awbi futiro zabnimin andiro kura kwatina maada diyo rwaya mana de shima sifur usku fal diyo laar fal usku fal diyo araska sifur awbi sifur laar sifur fal u diyo indi sifur laar araska diyo 081 49 18 1460 Awi 090 15 42 0964 Anda bonimia nda antiro kora ada zamne Awi nyai kalama kormia nda antiro jawa kunjoro wakamla Assalamu alaikum
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah
0: Ade nda watu kalia
1: Kalia salaya kachima ito
0: Alhamdulillah
1: Angela Omar Habib ngoro gambore wacir kana pera do krunto de.
0: Angela Omar Habib to ngana mpura from ada gamaro.
1: Ade tilo tilo ronga kana a wodo le ganga do le shishro. Sia sa e gultin de ba datuna. A yoda shi kuma shin na shalo ne kuma krido ne shi siyasa ile. Shi ndo so a karab kanzin beyi. Monjin no wallo no ma shi chama dole shi siyasa da isha amma sai ma rufar monjin ba amma da yi don ne shi kuma an yi
0: abi mun so ba dole Umar abi abi suka monjin ma boron ba do da ta wando
1: ai a wasu kana da duso le zan yi a custom the boxing aw gangaro ne siyasa da zan da su ande wane karno ande ga wasai wane giya monjin ba da sai ligiya duso jema
0: aka yi ruwa a wada ferat a da yakuru do
1: ayo sai ma awada ku kunza am sai ma da sotuluwai
0: amma ma do
1: yanta yawa ne sai ma amda ku kunza sotulu ko kamar kamele zan yi first time na la robux adu wane karne aw ba motolara sifika bakata pomzen grlazen am sai ma da gima mu tuma mu jinba dai sai kai da sai dai mu jinna wala na ma amma sai ma da su mun za girza ndusa karaptan zembele suku wale lenu nado ne kala kallo a wala kangal songa diwen diwa ya sirin zin da zigangan zazu kuro fosta ya wale lenu kala kama kamla ya wale lenu fosta baku wena la sandiro adera sayara tartipdisa dia insha Allah fitina bara kala sile intirin tamam fitina de say ari ya fosta wane lenu na kala kamla ya rabakam lenu na la kala kallo say wane uwane raku a wala hala hangal sa sangu lwala sari ishin sirin na wala nama insha Allah fima bara siyasan latin
0: gala
1: kuwaudare da jiremi da haudare da jiremi shi kamdo ne kurman shi kartin da chaman buroman wada ambe gogozuna ma awangai dikin gaidikin da shi aure ne wadro gogozuna ma insha Allah shi mala ita gatsu tunda hakki kalanzin da kurala kalasiren an dero siyasan dero feleza kalasiren tudu gozu
0: gala zurami rabi gala marabi Nyuras kinyana lakto ma gono paraskram da boturo nye manam dare nguluma futitiru wadado ni gotina mada mbode mana mana nama gile lamar shima wado futitiru wane mare kamlaru wane isu danu ya awala wane chisu awbi awala ndamambaye awala jiri haripelan wane mare chisu dia lejino wolo nama futuidu nende dikatindoro wado ayikuwe shiai wakamla asalamu alaikum
2: alaikum salam alay gajimai gundawa
0: Ade inda wata kile ade.
2: Ni wa kule kuma ka nan guru furi ne wakil karkara da kuntule.
0: gala da wura kana ta magana an da gami na
2: fara sama maudu kura da gwanwa
0: ngaidiya
2: tenin

0: nyai bayanam karantina soro modu aden tongana bayanam a jamiga dai nya karantina ro nyuras kinya lokto ma gonum faras kam do rupturo kurade ma kauli ma haturo ngokuru kam gade ai assalamu alaikum
1: wa alaikum wa rahmatullah
0: wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: alhaji gaji mai duwa tire
0: wa tire ade wa tire nda wa tukaliya
1: ala zara sirio
0: amin ya rabbi amin ya rabbi
1: bakura kirmi kiyelo no mama nani ngura wadiri bundi anya boko
0: ngela bakura anda gami no maudu wala tamandia
1: ah bolu sama kirmi na awa wa je suna irin tare mo solo rin awa sima siyasa da bakya na do mai yare na mai badara ce wallahi kan bo so ande ruwe ma so yaro yar ma wajin idi kuma hoto kana misal to na me an diri kuma suta kamala konin ma are karne banna ne kolle so inna ta mai urugana za an duma lejin bawo yo ta ma dukur lon ge ferwata duma kama da lejin baro so haya awu siri ma zauro ta shi mangala amma mu wajin bawo da yi tambiya ko farakin boye awu fitin are kijibi duya na karun ge shi ane samu ma kin kun doro mu wajin ba
0: gai
1: na zai duya na karun ge ma su
0: ya
1: yala an da kam don kam don da ne fa da jin an da lokaci mai mala an da lokaci
0: ngala amin ya rabbi amin ya rabbi ngala bakura nya ne ras kun yana lokto ma gonum paras kam do rupturo kurwa de ma nyai parachi mi haturo go kuru kam gede assalamu alaikum
2: assalamu alaikum alaikum assalam alai da jimi dawa
0: dawa tukali ale
2: wasi ya ba konto ko te wa
0: ngala konto to ngana da gami no nyai paras kam ala
2: ambe dai ba da yake to na asiya sawo da mun ko kada karno ti dinne da ne lewa
0: ngai
2: shi roman sai leza mun ko sakana da sai gin leza ya sondo kuma sai tawo birin gol leza na shi kirmai da matema ta a ciko lejin shi ka hande bola tin gurele so wanda isa in bagu za ya cha walta hafsa lokti so wanda isa in masakiya isa mu ko sakin cha lai yare kuma lai doni amso da ga na hangan zabo ina amma kamsa ya wato je da sukunna har ma wuga na shawunya wuri da ada an ga ne wuro cinat
0: isa sai ris clan fuji ma nan bayanta inda
2: sai ya maza ya wato an wato ne bagu da wato da sakiya isa ya da cha sai samma so maturu isa cha mu ko sakin nduma sai awo ti kurba dai ma ya awo ma zan guda
0: dai dai
2: ta sai ma isa muku dai u kamla ya sai awo ki duna da nariman yice te suron bai dai nariman u shawunya adu fallo zo dai ikla kurma posta ikunya kamla su luka an cikin alabara ta kubara zo gwamnati shi posta zamso da shi isu bula an gana kasatsi na lan bai wajibi sai jiri kure da jiri yayi kallo yi kore kasatsin yoso na dero alhamdulillah
0: dai eso
2: kuru shi akirma amla ne ya ci kula yau ba ila awala kure cross da awala ro bakin san ma bana zu gwamnati sai tackling sun nan duya nan zu cikin mama su din jiri ya kallo jiri for sabak to dubula an faro sun nai balle har kamla ile zu kamla ile ci dai kunin din yanzu am jiri har suro jami'an da APC din awala ekuma awala jiri burtun ba kure nungu ba gwamnati san ma tackling sun nan eko la wa wala sun da bula an ku da unzo hafti suru fati yin karaya ala sun na dun manzuro kare ku sai
0: a kare ta mata
2: lai yarin gwamnati a turun na dai problem dai shi ran ku gwamnati siyasa wuru tamtam siyasa da ya rikwa son panzain ba
0: yawa
2: tamtam siyasa ai panzain ba ai tamtam siyasa ai wannan siyasa sammuya sai sina na da
0: Martin ya konto manam de diol gozna frad legendo ngodiolum de kamzu walat daji kana de alat tin minot man de ambeji kuro walti mosgo pandemia e bon mone mare baye namara tamaturo daji sone kranto diol wa mare de tarisar waljay bonu ima ala sidia waktin ama sone kawdoni mone mare gana galojendo dalenye tosimiti chilala ishedo

0: kulo la nan kuma ke kasuwa ya da nan ji ambaliya ya da tayi da bayar lalazna ya da kulo suwa da la den jiri la nan kunde ai ku la nan do sulin ai ku nan sulin ai ga mu sulin ne in bayin kuma shi gana la da gana afu andir kamande shi ga andir sarna aude ba mu la nan kunde re masala ne klasa tri ya shalan aude biyanin mare dan mare din sadu man ne alama kuma sa fan ga wai ko zuna ai suru wallon ma ka kun da zo din do gana la gana kiske
1: akun bai zo allan alaman na ku nan da so idai ce zain
0: matsa wallon ma roba roba tamni nan karo kare nim duk ganar wallon ma kilometer ngun mashin sangun ba au motar sangun ba nan kar ne kam jiya kin ne da gorin dir sangun so motar wallon ma au mashin do wallon ne roba da kilamera ya ruwe la ne gozen je gada ya nimi na wallon ma alama ta din ne da duwara ku du tur du u ya samo ina amla
1: du usu ara ku so idai le nim are runzilan ce zain suna riwa la ku ji so ndai nan bewa
0: kam me koyi da sidin giro wallon ma riwa ka tsaya da misallo auza mundun kumar turon da ina andi fara yadi kenan ali bo so karazu sare kuma ro kusin ziyu min gulme ya shakarin zaman era du du jiwar tulu mi ne kallon ba Allah dai insha Allah rarin kasuwa yari min gulme taman kasuwa shay yari min je na ko zanan machine ne dai yari mu man taman kiskiya yawa a wuri suron karan nan kar
1: kin sa mace sadu indin finilu ku arakin lan kaza da la karabka bare wulur du Najeriya ye kwa Faruk Rabiu mudiye wono so do ne kazilen arelan bare wa kuna kada suro tana adema sandi bare adiye laza niske afondoro sokulan fusso yayi maza duri soro kuna gana aduzaya done karyanza gultina adaka susuro sadin sana harami kruntu ne so da jihar done falmata muhammadu allah dare done hawara lokto adiro keshi amaya kaukare choto samge chindro kala hawara ida waltike kalak ke fanom aiso ide bare ukre borno ila so die sadin zrifo done kulonza so ada tawattiyen klan hawara fanwa ko sadu ne polio adelar da u africa idan waltu flams na in clan hawara krinwa da dajira ma waltu hawara ifanwa kala zawal kujiba ya futuka sula kreban noy ada zamzina in clan daji harami krintun de so susu engineer done loktuala wanin dia kilzina engineer mustafa muhammad mustafaro andiani ya sai loktun de fuya kaudo klewan tusnyo ma assalam
2: Hawara Adu, Rukaiya Ahmed Albe, Nindiro Krazu.

0: kala zauro kranto faras kam doni kutum gulle foto adata de suro faras kam shimaden diol wa mana da firme nan diro rakta ye nan de nan do da wasan bonu nan de kutta doni nan do soda wuzna da jebin do soda wuzna da kurade ma korkor do soda wuznai nan de suro faras kam shimaden bayanta da jinga doni amfal india ka diyo ma bayanta nai ande kranya falla ma doro gonya da ji modu shimalan zanne wone mare kutu kutina ma do suluwa mate roboso faras kam shimade dawartuna ita ga tina kara da jikirantu wani jastin suro faras kam shimade lanaso kariso kurade ma awala wata to wata na doni andia boni ma kutula doni jemin do awuzna awbi ngurondo awuzna awbi korkondo awuzna la bejima suro faras kam shimade bayenturo diol waya mana doni faras kam shimalan kutwa gultina ma da boto ita gamtina sandima safar usku fal fal usku fal diyo arasku safar awbin safar lar safar fal u diyo indi safar lar arasku diyo 081 49 18 14 60 awbin 090 15 42 09 64 arabuni ya faras kam do rubtu mine ni kutuan mbultana ma din beji rolo ma sura faras kam shimade bayantine kranto uma kuma kala kuris doni faras kam da dorum ita gatu man nap kata ma alhaji gaji medu na doni diolo ma na gultana ma farum gata ma bonu wani faras kam shimade rubtu andiya nan diya zan detro ngo kamla assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bare ka jinda wa tukliwa
0: inda wa tukliwa de
1: Umar Alhaji Ahmad Marajin bare ga
0: ngairima inda na amkliwa
1: ya tri inda njiro kliwa na
0: alhamdulillah askararo
1: mashallah tamanu kuti inde
0: ngai
1: kiska mana marangara mbe
0: ki
1: bana nyoro guzaya kam na churo kiti ne bana tizamduma ta yoro kamo wa
0: Naam.
1: An haram. Yura haram man haram. Wai amma la da soruna hakkir kila gwamnati la nakara gwamnati ina ringa man wallahi kam

0: kala zaur current fledoni sudani nadai mada krenke one justi forest kamdo kutungule patun dara sone da krenya na kara nadoni forest kam shimalan sana zabur awolen diolo wa waya mana da firmzu nande rokta chu nande nando da wasum bobonu kutado ni nando da na so da wuzna da jamin da so da wuzna da bayentina amma palpalle ya ku dio o alama arake samma so bozana kurundo so letter zero kutudo ni sandiya wuzna mada bayen hazana daje futu burna wa da tinaide daje gawo ndi bono wa malan krenya falla ma duro gotin gultina daje soku doni kuma lokto doni shi kren mo dugo ta do ruptena lan andi e wuni shi kotto doni bakura mo ngoro shauri saute kala lamo doni shi jololo doni ngoron za gultina ma gozo prato le zna mar zate gultina da kurade makana doni gawo premia shi lamo doni shi jololo doni gultina ma diwol njema lambato ye gultina mar sandiya ngurunza doni shi premium tai hata babalar wodle namar ko ay amatrinye ngawdoni shi taktino lo nama suro ma wanga wasalan ngurala fala india suro bulailan zaza tinaye beji autra tra tinaye beji da jingaima da abisa ka sandiya sandiya ngawon kolat da andiya bonimya bota kur haptuar da sandi ultina mar sandiya sandiya kalatun wuta murada beji diol wa mana doni bonu ni barachi mi hami ma shi ma sabar usku fal diolar fal usku fal diol araska sabar awi sabar lar sabar fal o diol indi sabar lar araska diol 081 4918 1460 awi 090 1542 0964 boni ma kalamo do shimane andro ben ma hatu wa alaikum salam da watkliya
1: Abdul Gudus
0: do Tashambalai London ne
1: alam kutu da hokena mara ala kutu da gende
0: ami yere naam
1: ani ni Tashambalan goni ali gojer benane sola babu ne yasilim kutu gomnati ande ha wanjin ma ndo kola
0: ngela dai sonya mo du gotna gultina Abdul Gudus sonya nyira nyai nyaka ando ada krentino to mandi ambeji da jikrente ande abu ni manda nyai kala mo du do gonyina maden so ba soro pierno pernena so ko doni moduda krenya gonya da jimo dudo de turo go kamda assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: ade na watkaliya ya
2: goma donda watkaliya
0: alhamdulillah
2: ngala umar abi to bara gambo we watkaliya
0: ngala do mar umar abi o chekan shoro ko shaka sadro
2: ngala alhamdulillah kutu do na kan jere lo nji
0: trapi ngai
2: yo sino na chacha na kurinya kidona sadambe lengone are na cha ngoro za tiza ne rajana ne kotani are ki ndananze ay nyo yero tokena yo awde na de na don am prae prae terapi
0: ngai
2: yo kotani kuma ara haru ku pato mala kata da man sabu ko zu ki ki koto teoria ki kuma kuma tiro na ki how to assemble a pool ne samai ko kan ko na aye da ina are monje ne wala na ma na de na akura ki ko ta era pare ka tra sin mangala amango ko mango ite anguran de gambore ka se mare la suktu anguran de gambore na rezu ko duro sana na alhamdulillah tra kata amma kala ngawa na tra ki ye da monje ne wala na ma na ko se ne tuna na so chama amguro so mai siya so ta tra sana na akura ko da jannati da zuro luata dai marta adai na taro ne kuma kansula anga guro da rishe ke da za a wani taman sai shi kansula kuma da mu hakke ne sala andai ita a waje ya take da ala ta fantana da wani kura ala lamar rasulullah rahmatullahi ta alaihi
0: amin rabbin kala umar habibu atkinyana sura kasarin den ga andaro shi ay baratin zai kala maududo sura first come do kutum gule gonyana ma do shi ay hazina to ngana bayanan do karantino to mandiya go kam gode assalamu alaikum
3: Ay bala.
0: Ndawa tikeliya.
3: Ya sire.
0: Alhamdulillah dufan den duma lajin.
3: Bajiburi ngoro awera. Kanumbure.
0: Bajiburi ne don goro kanumbure.
3: Na bajiburi je.
0: Ngela bajiburi tumanga maudu do gonyana masoro force kan kutungule da gamaro.
3: Goro nandire na bajiburi je mare do ranji boji na lango goro. Sanga ba har kole kole san loyal. Ba goro do wande kuri yake ta ngoma ti war goro man ko ta fi sunare wa ai mati na ka do da ke mun ta mun jin ma ta ne ruta ta wala ta na wangala wa ko
0: ngala da ala waktu ala nya karantina wa dokta ala nya ba jibrin ne ras kan yana kasa do mu dokta ma gonum an dia bo turo solo faras kam shi ma adin ngala do mar ngo kam la faldo mare assalamu alaikum wa alaikum salam
1: Dawa tikila.
0: Ngai surabula so don ala baras kuran gaina taratana da sai yar mare a bisu ko ne mare ngawo sai akulo sai an sande an jaskatu ar shuma wado
1: jaskatu fun san ya takpir mata ya ne sande ko farakin bo yana
0: gai
1: tilarin kuntano amdo a wasu mada sai da sande na kadameji eh alama shauri sauce so alama nguro kana premier sai sai bayan sun nan nguron zaka hanzai tarati gudana mare
0: gai
1: dai sun isa marta tokuto koresa sai ro trasa da injiri hai injiri kidifito lejin ya injiri fi ja fato kamala ro ga injiri awala so kawe kamala banna din awala shiri tirin doa isa trasa
0: gaidiya
1: a doctor na ndia fanda na lona ma sai ya ko faraki mu yana tokuto koresa sai injiri sai trasa hai sai fanda din fi ja
0: ala da jikranta na wal zaburu ndo so da
1: kuro
0: da ala sai wato ndo
1: da wasle ne mu are ala kare wasle ne fato
0: amin ya rabbi askana ngela ba kura kalimi kimelo da ma laktu ma gonan faras kam da bortoro kura de ma andiro kawli ma haturo kura de ma kasa do mas kunyana tiol waya mana doni 0814918 1460 awi 0901542 0964 ada boni ma tarro tumin faras kam shima adro kura de ma nye kala maududo woni ma re kunyana ma da karna mar wolna ma ni haptewa kurare ma andiro bayan ma haturo ngo kamla assalamu alaikum assalamu alaikum dawa tukeliya
2: dawa
0: dai dai
2: dawa
0: tire dawa tukeliya masha Allah dufande
2: isa musa mana jingo eta mugarin ka kota
0: ngela do ba isa musa ro ningoro goni tamgare
2: masha Allah modu bangana kala njalala ngie kratila
0: ngai
2: ah haya maro kuma shi na shaka na so har kuma sai so da haya awo a puto da hatu
0: ngai
2: ko mana tun da ngula amma koro ande ai wande inde area ambla kuriya awo gudola soro duro shi tare kuma ande ro kazi su
0: dai
2: yo kuma na sha Allah runiya da lardan ya ji Lagos are yiwa ma anda ko zana amma turo marin goza yanzu alaman na dari kumfurani ma hero rat ya ai ma ban ji ga social na kullan zaro kata goza na sai
0: yo
2: ande na da ribi a kata a ma ya goti bi ai a role zai sarana au ta kuma kaya na brazina ya da koronin shi kan gama da ya baran zubar no mai ya san zin an ne ya kono
0: kai
2: na so yi
0: a dai goza babban larasa nan
2: kuma da kuka kurare a kuka kurade kan zade marta kaza da sabibi ya tsayo karata
0: gala
2: kuma kuka bula yado
0: kai
2: a kalewan kiro
0: amin rabi niras kan yana ba isa musa doni nguro goni tamgare lokto magon paras kam da botro ni andro klamo do shimare kawli ma haturo
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam dawa tukeliya tukeliya sene
1: alhamdulillah inda kanadi
0: alhamdulillah alama kanadi wa
1: kuma abdurrahman gawo ba sai ngoro mu kama lan yin malaka
0: ne kala do abdurrahman uje kan shara paras kam adro
1: alhamdulillah ala kutu da nin biye so kujire
0: amin
1: dai bala da jingo da fare ido to kuce horon da ke yi da ta maran ta ta ci ta yi na la asibi sulur wa la risan na la asib ayya maru amdone ma ma ma ta siya ta ido
4: kasa ya koni mare janna a kama ne ke sanatar ke repo ke marka marka aure ne kala ko da din kuma go da fara ki ta dirimi wallahi sanya ba kala ki dirimi mare sanya ba har ta ki dirimi mare wallahi ba ga lai ne ta din ne ki dirimi sanya ko din har ka sanya ki din kasu ya ki din kasu wari din ne da nan ga yiro gar da nan galo yiro ki ya gar din dar din kullum latta da dalle nan nan mai kasiya dar din mun kuma ki dirimi gaba da din dar da ruwa nan kun dana ladarun da ruwa langi ya ade ki mun din wallahi ma gwamnati anda bona shigalar dingero kana kudu bana tana buroi din yanzu ne sai shiga bana
0: amin rabin gela toro gela ala waktuna walta kura ala fantuna walta yaras kanyana nya doktuma gono pers kam da botro abdurrahman gongao pakase kanto go lokudo andro moskop sine go taji kam pal go ganar da botro assalamu alaikum
5: alaikum salam wala da yiwa ruwa kire
0: inda ba ta kariya de
5: alhamdulillah sai shi da ba la bita mai tare fere lada
0: gina da ro ba shi ga ba shi kishoro
5: kanto ga gana ar kawo ba ko bar sama sai da wala bara zuwa ru
0: na'am
5: a dololo ji klan ya mu dudu goto
0: are
5: ai alhamdulillah wato radio da ro sai a da kaman kande wanda ka wanda zaka ka je ka duniya je har burorin kini ji dololo ji re kira lakal gama ne bai kira sai gama ne bai andaru gu soro kuma ci da ala lakal gama ne ma dan gu so sai risa dana kuma ran guron da ya wulare ya ma lakal gama ne kira risa dana yo gama ne ci diwal kura da ya ris shiri ne to kashin go kira risa mar sadiba a da yiro kuma ra kira ta yo lagana gana gana gana gu so lakal gama ne kira da kura kura ringuso sai gama ne kida are re yaktana
0: jore
5: kuna billion bakla bara gomnati kuluna ah kuna magana sigar tidi mar holo ne kuna rungo gara sai timba ku daya kadinya masala sada zana sai so kala fi zai ndo sai so ro goyi godi na da yana salu ta laro ku zai bade ya lejin ma sha zuru ajaba kuma ji tanun ji lawa ja kamso duk sai ma ji wannan ji awo buri fiza ta kamta zurde bukuna zati esuluna awlar nira kida yendo timar kida dubo nya ne tuka jingo kida stadium ba awlai wa ja kur ala kur ya sai ala ni sama sashi mo sa
0: amin ya rabbi gala toro nira suka nyana kasa dumo ba shuga ba lokto magono pres kam da botro kurade ma nya andiro kawli ma haturo karanto da ji botro ni ba shuga ba bale kayma alan diro waya mana da krib danye kurade ma alan tarim doni first come doni kutum kulero kashe tumangana awaru ni suro first come shimaren aw moduro gonin zande na mada kurade ma jami gade bayan zana mada sammaso daji ala gamtuye kurade are ma ala suluwa tondo daji karanto alan first come de kasaran za kuliya nan de first come ga inda rasun da karanto marwallo

I'm going to go to the hospital.

Yo le doy a

0: gala zoro kranto onen justi first come taman kare ka suira krinya na kara na doni first come chimal nandiro sana bolen taman dokin da fetre gas na area gas doni buride kurade ma taman doni dala dollar da meya kurade ma dollar da balamashi so kimarun so ni jatoya kurade ma dollar da saudi arabia no kudum ta ga tuna sana do kuma da yana alan tiwar wana da furnya da nan diyai taman do kare a wadon riwa kurade na doni yoma da nan ga yoma da taman do nan diyan dro boye ga diwol waya mana doni super osko dar hal osko pro aras super awi super lar super pol o dio indi super lar aras ko dio 081 9814090 1542 9 64 abone matare sur force cam doni tam kara ka sur dem kan ma force cam da dawr ngar ke kin kala kur kata ma haji gajme na doni diwol waya doni kultina ma adam gata bona nande andro tamando yuwa wada nangam da yuwa wada kurade ma nado yuwa da ben duro go kam
1: assalamu alaikum warahmatullahi
0: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: ade nda tras
0: ade nda kelewa
1: umar ade ku gora re wa cil kara fa kara tuye
0: ngawshe gashoro kam tamon kara ka suro
1: an kara ka fa ala ale ku jazu
0: rabbi ami rabbi
1: ngalan de allare ni a tonera do shu dengalo ne duro o ko sana sana ma da na kura kura ma de ma ni ta kuyo ni akin to al amma ko a ti kuma da kare zuwa ne na tin ya tiyo abu na yin daga na ciwo no
0: gai
1: a kan de kimiya ma ra shi a bu zale ne ra do to ko ni amma kuma da kare zuwa kura da kimiya ma do ko ta kin da na ma da ne ro
0: kimiya
1: a yo ko
0: ki sana na ra ga na ma
1: a gana kura kura din yau kuma ka tun da kai mallam kuma har da nan a shi tirin yarwa yar lemin gulmi a ne ran shi nan yana fesa dai
0: na da so
1: mallam da lemin ga am lomi ma na kuye mallam hukum bure din dai sai dai ma na fi zanan bebi a passenger ticket da lokacin sai da ta na fadin
0: na

0: gela zauro karantu fele doni sudan ne fele doni saha wa imada karanga yete mangana fele za ade gana ro kuno za gotinaro karantu wane just nyende forest kam doni tamando kariya ka suwe fatu ndara sune da krenya nakara na doni forest kam shima alan sana doni dayana alan diolo wa yamana da forum gatama nande andur awado ne yuwa mada kurade mana doni yuwa mada nangam da yuwa mada suro forest kam shima den pointro kala diolo wa yamana doni 0814918 1460 lan.
1: Assalamu
0: alaikum. Wa alaikum salam da watakala. Alhamdulillah du fande du manajin.
1: Kurang robo itu ngari.
0: Ngela ba kuraga ala ko nam damne. Dina le suwaye. Aya ba kurar ba di wonum de kam de dina. Nda woni mare bomno wolon ma nda gana to ndine nyaay ko nam famne ya. Awado ni gulin ma woni kirantu asarayno. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Tumangana di wala la mashallah ba jamba. Tiol waya mana de shima 0814918 1460 ngokam la. Assalamu alaikum. Aya di wala de ba de na. Nyaa wolte ne muskofa de ma bone ngokuru kam gade. Assalamu alaikum.
2: Alaikum salaam.
0: Ade nda wat kliya.
2: Baya jiwa mara jengo mara yapo lar manain
0: basha timagulo
2: na baya jiwa mara baya jengo mara yapo
0: ngela mara yapo lar manain ngela basha timagulo che kinshoro pas kram tama kara kasu ya patu ndara sanero
2: ya la panka sola ya de hat en woro tu tu na kura ma de nara du nya za ma bilare lu ko oni su su da kutna
0: data mada
2: ah data mada ya wa jide da
0: bilare lu ko oni
2: bilare lu ko oni su
0: dan kayo no
2: ah ba so ngana na ha da da am da china da to rin bijin ha ay wona da ma da to rin bijin ha ma pa ba lai dai
0: okay
2: ah sai da da na ma ba man da ko din na ha da na ba ku ta ya ku ma ta ran ba man da war da ma na ya na da du yo to la ko ya ku ya da ne da kan to din na da ma na da
0: ngela
2: ko a wonde wonde ko na da kille ke
0: ngayda ma ngela dai ala ngawna absala bana sudu basha tamarat kanina lokton za goz paras kam tamanka da kasu da botoro kurade mando tamando ni shi fanka do sola e gultana ma da ndro bentro mo kam la assalamu alaikum assalamu alaikum
1: alaikum salam
0: dawa tikali ade
1: ya salai
0: alhamdulillah du fonde ndumana jin
1: takabala ha ga janna
0: kaka bala ma doni bala gaje na ngaya
1: na de
0: ngala gaje na nda bom kumaro
1: gaje na mboko
0: ngala abita man kala kaso yole
1: aron da kale en yer jiyo mo sar yer jiyo
0: ngai
1: koi di sare yer tudo
0: yer tudo bali ne la din ne
1: bali
0: de ba na nda lan kai tawoda dindama ngala nyiras kanyana tiya ikaso de mo lokto magon paris kam da botro kurade mandiro bayna haturo lokti andiro muskwasi ne ngo kamla fal adugonya paris kam da zaktro ayi ashi ay badi ondaru woltana ngo kamla falle assalamu alaikum wa alaikum salam da watakala kelya asalai mashallah
1: alhamdulillah
0: dufande
1: kuma ba gamura da
0: ba kanguro da dire ba ka ita man kara kaso yo
1: ba ba ri de wuro ni kara kara kuro
0: ah de ngo ya nirma kam da rewa kamar ma
1: wallahi to rara ga ji
0: ai ai yo
1: sin kama papa sin kama din kana na wunti kuna kara na
0: yo wan da ro lono
1: ne ra du ko ni yaro kun du ko ni yaro kun amma be ka kan da suna na sai kira yi be shirin ne ra du ko ni ya won to du ko ni mi an so
0: shi ma da ma
1: ah du ko ni nyanto
0: ni da kamanda su yum
1: ah abin nan ah ga huma da du ko ni yaro tuna wa
0: yaro su kuma
1: yaro tuna wa yaro ya mun gina ba kiri wa da toro ni ya je muni de
0: ha la tare an do so
1: ah tinga
0: ni da tata tata ya shi dai fa da tin
1: ah huma ne gana la wanti ko na tarana umu ke ta unta dai ba san ma ne ya kuma da kuma shi wa da ma ba ne ra titulo shi wa kure ya titulo karo wannan
0: gai
1: wallahi ko shawul lade sai gana la yer ya ka so ade tamma la yer ya sun tin so la yer de utoro sana
0: gela da ala kaske da gulen
1: wallahi ga dai
0: gela nyiras kin na baka
1: ta yi wallahi abin nan ba mai abari dai
0: be ba ba mai aba na kumar san ya karin
1: din ko ya andiya andiya koror in bare ba ne din kullum
0: gela ala sai da shirma ya karin din lokta lan tuma gana gela ba gela gela fanjin ala sai da niras kin na lokta magonu andiya abo turo baka karantu bo talan diwol waya mana da krabzanya kurade ma allan da rem doni fars kam tuma kara kasu lokashi.

0: X. Dara son,
1: Kaura adu falamata mamin, aline ndiro krajin.

0: mana December lan sita April lo sa na so samar zaman zu yo dai kuma zaman zu dai suka dai amso asu za hangalta gusoro gusoro jinar namso ma amso da za sara ngojin kurunga za sara yan kuru watish kai koso ar samma ngojin yo dai suka dai nye nonimin au bi suro jama su yadin kamla kuma misal da kwasa dai shas tanala dawo jama mai welan wata shikala su ka nye shitin zin da wata shikala da nye da kindaram yin tero kam zu koja ar da kwasa dai resin ya lorjin gusoro lay atan gusoro sha tuwandin yo dai su ka da yar fulejin kenan awo zaman da kuma na musu so zaman da ka hudu so ar samma so kazi ya shiro zaman da kuma meningitis sar kan mas temba so ba amma kan bo soro zaman ka hudu ka wani tsauron muksuna ko jihar jin fallin buna su a wala su a tsauro a duri suna na tsauro zamu zai sai azikci
1: gulhara mai kurun tuso uwe ti mai tam tam do bai na cino ti mai ada gwanu ya kararo har mai kurun tuso wanda kan jasai nan da gwazi na rason kurun nu ya kararo for scrum na lifa ya da jiro da warin yana ita ga tsken da jika for scrum da gonye kunye na tuso lok tu ga nairo lenyen

0: kuma Cameroon na zaura kai hal kutwa Niger so chat so kake da biza ba amma Cameroon na riga mina nyura biza sari mu onji ba biza ni miro lono ma ndara nya nya kapsa kuma na Nigeria ne na 2 million tinin yar un samai amma sai kuma chatta Nigeria Malia Burkina Faso kada kapsana ma za mi luko un na riga kake den custom duty ba biza kake den ba anje kala nyar ma ande ro community citizen gudan
1: ngila
2: kurabari
1: to da maro first gram kurabari kurnoi modu da ni ita gaskiya ne shi makala ladarin ya fita Africa fundin zakan bace ECOWAS gultin ma ade bayyana au bi lamar rafin la inda ita ga suna ma surukau adi ara ayedi runotu masui chure kalala mpipili na karaye naduni kusotabu in itagasa ala mbejisho inmi Ibrahim Umara notu manashala maradu na ilarda alarda uzina adi makuru Dr. Jidda Muhammad Ajayi malam jamia yerwe nasha fundi lardi ya uzina ila ndia gayo kurunaru nefraskram diye mawkwe ada kwa tinankaro Dr. Ajayi nasha mu iskin kuna falili mfaida tiye tu suna aklari manatin isa haka ulunza seye sensa duu indi mfindi luko tuluri na gultina ama swenye shilar doni ya gini kwa nakri adi ya sulufati zina shukuna lardanze chaida mfaida tingi nya gultina maala itaka simba sana tanimu mani jarmali Burkina Faso mkunteni larda gultina maala nsendia soluna ngokuru isi lardofal adi ya kilati nasha kuna falili mfaida tiye adi kaziro waljin mbawa nasha litira mdoni au binkamba tida nerozu nasha diye
3: kazi kuna wale orangi shaman larda ya kaba saluna sandiye sutun yi kuna da sandiye samma border zambei wanda dai bulaga da ya kaltana so fundi fulutin kala kal da isa baro walje kuma kala kuna riya kaga yin sandiye diyona tun da gini isa gana da shi ya gini da awodoin dallo suna da shi awodoin dardan su tulu goza saladin mare ECOWAS in fada temba so munzu shi ECOWAS wannan European Union din kalan za sauro bari yada yo sandi kace za an ga su ba amma kuma isa da yayi andura isa kuma gana tun a wadu inda maro da zinyi kuma wadu shaman nan ma Najeriya shi man gunin tino kladin tun 1974 bari tana dubiya wadu san maka la Najeriya da yanzu an da ma zo fanyano an da ma kunguna da zauro daraja le ta dukkan ma isa banna tubari zana kuma durowa a wugula funan no wati maduno yin da yayi lo gini ya da andura fule zana cewa kazi yimbe kuru angala kana tan ya issue do mana kumbuye chairman nan ma United Nations ya gulzana kamun da ya da Najeriya da man biya kumburi su kaziyar su waljin yo kuru kumboyen gule zana ishin katakata Najeriya Niger wa Burkina Faso har gini da kallimiya yo da shi ya gini suluk shin zan da zu am har am ya kada shin zan da za da na murmiya da yi isa andar kaziyar waljin da ya ishu kumboya ishu fandiya ishu kalakliya ishu kuru ishu kasuwar
1: ya gile mana da ne kuma shi gini lonze jenalla kuru milla darin kuma furti ECOWAS da sauna masu aritma da ne sanjilaye ko shi ma da andiye muradin da ya diye ba ka handin fayyace ne gulzan yambe ya ala maram sharin go bayanzu na turnare
3: wajin don nan ma sandi nasara da kalakal ka da sarayin kuru sarayin bawo yo sandi hausa sadi sandura ka jinana da andiye rodim ka jefa ta da sarayin bawo dai katikata doro gabiya sun gulza gado sarayin bawo dai katikata doro gabiya sun gulza gagawo a wanda da yayi sadiya sat wa ta manyin be lardangu walta solina wallah kuru futu kuna da biya bambancin gumbe katandan kande nera gana sedi gine kan zo gumbe to manga yin lotin da tadin sedi biya paperland biya ngai shin da biya
1: masha Allah shau ilmi ai suka ECOWAS wata kazila furtirin biya
4: currency pegin gultin biya ad international economy mare kungana lardin zairi kungana faransa ron jilar rata kungana faransa da euro ron jilar rata ECOWAS kungana west africa ide isha shi naira ron jilar din naira da abi sidi dangote ya fata kunda da ginya da abi naira da yaddu no rosuta naira shi kulan zama allahumma chambal chambal ku naira dun yar yakun fiskun gulzaya bari naira dun yar yakun filari luko dion bari naira dun yar dion piun allah na da yi awa kai rumin najeriya kulan zama kungana zirin nafti kulan zai so din yalla na kungana lardi mer kollum kungana jama kamul mer ga sai jama kamul mer kan mursa zana ma kaza da lashi ma wasu lawo din najeriya najeriya da naira zirin ma yi shi kulan ma ina da ana ma nonzin annan isma awo mi atatirwa tangni mi nolo no ma lerda do yin fuza na ma kama European Union gulti na re Faransa Germany Italia sife na lerda kura kura no ata ya sai aduk so kungana za kzana ya England biya soro pound sterling baya aina karo kungana za da ruwono shi sai an putun ko zana na karo so kamar pound dunolan euro da ko zana ya kuru kamar shi euro kalanze da dollar da dunon ko zana ya yo kuma euro da dollar da dunon ko zana ma Nigeria rica naira da golli na gana galo Nigeria da currency da dollar al bakin ciro ai Allah nai Nigeria nim zori da ciro an ma ta ciro Nigeria ruwa zuna da kirmaro America in Nigeria ro kutu gana ziya sirana ro wono ma shipment doy dollar central bank of sadin da America ro ja kungana Nigeria ya sukuri nai an ma don Iraq gana zana da ku inga Nigeria ro suludu ri dollar din lezi gold bakin sir an ma ro ma fur Gaddafi da ciro ai duri dollar din lum kungana am da dinar din furtus wonjin no walja kungana am da darajan za ndaro le ni mi ai kala hamni min amma dinar du kullum dollar ye gullumiya gwamnati America ya futu siranar janzu macha na matuna role ne
1: askararu ne lardu Nigeria sandi fisku luku arakin ne dai furtu do ne ecuador selan sandi lardu ne gini bisu yanzu tuna na lamar don neptun lefa su ada kan batiyelan kala lamar shima dai lan falmata muhammad ali andiyo gab suna bayan dai da ita ga sinta nasmaro she hangal zakalacho kala luktu do ne zirfo balar Nigeria ada zikcin ngoru ne lardu Nigeria ada ayugul sai askararu fisku luku arakin ne dai gwatsi lardu gadi lamar don neptun lefa yanzu tugultuna madin go hawar do ne lipsuna madin krinyo
2: Kurabari Askara lardu Nigeria sande ci da wanzu fiskulu ko arakin ye de ya furtu done karabka ECOWAS ad lardu done gini bi sauya adro sande azuzana klanaptinele faso ya da tawaturo klakataf done lardu Nigeria gozna adin jamila lardu Nigeria cin zaya kalaksain din wada
5: a we futu kuri din kakal zai a wa zana din rangum luala suro kanum luala suro fato be yayi rangum luala jiya yayi leinum done muko ikima luala da hamjina be ya dimin nam kam mun la num kam mulu yesula jaye de rangum fay ni min kuru fan ne de isum katab la shuro gomin askran de na role te zad klar a kutu aw be sande de range gunin bawo daran ne ay ne lefa kudoro wolo no ma ne lefa do isna ay ko zana de num katab la go tar shimo ngal wona yin
6: goma ta wasi din da ngai gunin bawo mana fa zuna no shidar de ne kire da ina ru mai asrun da ina ru mai wai man na maro no tin do da gini bi sawero deploys guys
7: soja nar zuwa tura soja gini ga sawir ma ma zu na tana der na lewa rijira cirawo la lerta ga yarzuwa ta macirawo arin za suloni askrai and dan bauzuna and dan bauzira wolona ma kwa na lefa rufandena in ya bana kan madimin ka anum sadin bayar mu wajin ba
2: putin wata dai lerta Nigeria ya fall down lerta done askran gunan zindanan na done bana ta nasiya furtu karaka ECOWAS arin cin na rokara na shado ne neptune lefa so ya da ta waturo lerta done futi africa land suro lerta done lerta Nigeria bana za ta nasiya cin ma adin beji lardu done Liberia Sierra Leone Gambia adema kinu bisowa
1: ushe kasar ro masha Allah filmata Muhammad Ali kasadum ado askine na kuruka lardu ne jemi suro hawar done lipsine Allah kirnuwa shau ilmi ngobeyin pantina gilenyi shi lardu ne Nigeria adam shigin kirmaro fuma amma kuru awadu ne wajin ari lardu Nigeria lardu Nigeria gultin na shan ziri faidu man lardu Nigeria adam shakuro shiba ma ai mamu wajin ba
4: suro me luko arakanin faltulumiya ai ma ba dawo lerda west africa men arakan yure samuna najeda chitulum malona nduma gade ba dia suro dun duma kam soja cin mai ba nduma kam kuma cin mai ba najeriya kin gantin zu doyin sa kriu irake wa zana jan baban gida yare kin gantin zu duk so shi ma soja zu liberia do sar shi ma soja zu sere len do sar najeriya ai ma kala zuro kiji sidi kun na zu latu lance jo kamar masaro len ma soja najeriya maskin maskin kada liberia la maskin zana da kuru kuyi mu har ma najeriya da ruzana her zawa ja Nigeria ruwa sadin ba amma fitina sai ya gureja isa nan Nigeria ne bana mazan kurkumanyi gini gullan maya lard Burundi ma Nigeria da ya shiro soja zuzu soja zara training sai gultuna so annan karo Africa din wazana sarana son Nigeria da shi makin awul biyo duno soja ya Canada sasirta kare kriyu ya son da kare kriyu ya din South Africa masara andiya ko zara guzaye kriyun bultuno ta soja ya lunguwarin sa da kwai
2: Kurabari
1: Tori maro fraskram kurabari krinoi modu do ni itagat kendi shmakla ladaru ne fita Africa fendin za kan bace ECOWAS gultin ma ade bayan na au bi lamar rafalla inda itagat suna ma surukaw adi ara ayi diru notu masu ichore kalalan pipilin na karaye naru ni kusotabu yin itaga sayla mbejisho inmi Ibrahim Umara notu manashala maradu na ilarda alarda wuzina adi makuru Dr. Jidda Muhammad Ajayi malam jamia yerwe nasha fandi lardi ya wuzina ila andi agayu kurnaru ni fraskram di mawkwe ada gwatina karo gala zoro Dr. Ajayi kwa nasha mu iskin lamadu ni kirma razu au bimfutu ni ilarda Afrika ifandiza

0: kambati ecos kultin ma adam kambati yen duluitai tana solodare IES ya dingo ba ngo kurufutule zina ishin no lordada awaya kuson mesa abisa abisa son mumi rasulur dai da fondo
1: adai kanaji lajibsen barda kuna kuma misal najeriya so kana kanaji lajibsa dai fortu diplomasen amma dal sungutta kalaksa ecos dro kurilu mun dai biya ayi sanna man biya am lardalan biya awad sarayen kurutumar kwalzain bawo amma kanaji dai awangu sudin kalakal maza kalanza kalzaya da walta hutu tuma inde yoro da wane mare kalafu na wadi su gotalitin kunde da yato andin kuru kare da ga wa lowa san mai sa giske jin ala isa da cha mashi eko wa da fadatin ma kala da wani sha free movement of goods gune man be kare ya free lulle zai da biya joint tax force da natin na polino so biya Nigeria biya lardi so ajin zambe sauru sati award certified sadiya da yi cijiya biya misalo cinin yaron da matro leti yi kare le zai kazi ba kare le zai ishin kuru dile so yusu baro waljin kuru fundi dai faltin sandi fundi to andin ande kasu unde ya kanza samon do so biya award isu sandoro fraction
0: ari niske to andin
1: niske to andin award lai gozo le wono ma dan ba mutu din gozo na fitu kuma na da biya an dingo ka an da naira ka an za su idi lai biya kuma na gade gade biya la france so daraja kuru tilogani la daraja gade yanku yo danim award rumia ndu so kan yadda aka sasu ngo buka ki ad award ta da daraja kuma na su kurin ko kuma ndu so kan kala gozo award latin
0: ngila
1: am sai gozo africa for african said dey mana biya eko zama kan yi Africa sama munzu kla kanye ma shi ma andero yi di Africa sama munzu kla kanye ma shi ma andero Abdallo shi ma andero kijo kala kala kala to wande ma danim shi tare da rumiya kullum Najeriya shi ma kala kunna ganubtu award Africa gozna legend amma a fi ma yan yi laliya award Najeriya da rusu ne don rayu ku da misalo cintu yayi amje South Africa ya da kowa yin karaya lardu falma a wala wajiya ngawo Najeriya ya kartu sai ma bawo diya buru an dora jiyanta ba Africa kulzen kamar dan gayawo amma bana yana duwan da ya bana din ad Africa da sam to balle tana ECOWAS din ko amma san biya kalakal din mata to wandiya amma to wandiya shi ma an dora kujiyo shi ma da samar kujiyo darajan da ya strain kuru wandiya kasuwa ai insha Allah tamam be kala isu virgin kuraya Africa Najeriya so da yace za da Zambia wanda biya just a principle do tun ngawon ku sa fina kana zan budgetana da wanda ku zan yi eko za da tun 1974 ba da kuro ta iko dai ngo a wa isa anda ya zayin no dan ri kuma European Union kata zan fale kam zagare kam krizuna biyo ba fal zama sulu san da ku zan yi ai nan kauran dai kan da bude yan kuro kala kilba drobia amadu soleya kuru san dia kuru nimenu au biya sai mana kruwa luwala ya ci su tulu kwaltiya diplomasi amin kuru an da samma ya an karamin
0: shau ilme gonduro ne gotina mata nas maro cikuma ya duto ni farado ne IES adin makur eko sai allah gwalta sasarana samnon zangawa ya nafsalala kintaro in december sa doing din findi luko arakin ranzuja shi kaza da gultuna ma aro kurun min da gultuna ma aro walta isinwa aubi aisu aisu andio son mumin eko azeta charo lamar shi ma ringa lajin no
2: shi alliance of sahel tertib lirin zara italia tuye ma sazana ma da lirda ka ande so da gade lirda ka ande tertib du ande fatolan ande ma fatomao yalla ndia ranyana amma ande ba ande jiman bi ande lan faidatu yalla ande da futu sra na rokala galaxy da ina lan wunaftu kalan ya gai marai mana la narfun gwamnati la ma falkiyai le kuriya do waltu ya ba kurun zurta da yudu chatten ka sorry nigerian kal malian kal burkina in faso in kal ai gwamnati da dai konnudu konnu ja so sa naran atamin na do atamin da soro sa hedde da solos kamaske ci da rukta miya aiwa ajin ladda kamaske da kalakalcin rawolon ma an zurta da ku kamaskin min bannasu din namu isu so lardi shan ma da nya kacin don tawa bana karo kullum na amdun gol fija bari aiwa ajin ai kamerun na wazu boko haram na ala najeriya lan kuntu sari soja najeriya duza kamerun daga ha kamerun najeriya kasuru goze dire kamerun gol na kalza ku sai ma kala za su bonyi rawol nya mushi ma da jiriro wal jin yaye kirewa mangalawa so anwar kuntilo min zan nasar nasaradin ardiya fanduro mazan kin inni min zan anmar zuriyo lan zai da tatirwa zana da kurkin ya kamiri anmar ya suka lirda kuma sahel le mada ngai tun zarin gaijiya da wandatan wandata ya sai audo ne lirda ikwa sero kutuwa zai no lon ma raksa da imana zai baro ne kurun da somaniya ne najer da najeriya da sha da ci hakan zaya ikwa zan najer da sulwana gurji da najari ba union ro ai gullum lecture based ro ai gullum sannan karo mu wajin mana no

0: gawa adien rashidu mamat musa chariare shikalanze gwaido ni lamar da ji razu ya kuru leturam lardu ya adi sama so social la notana ma adien che notunza jamaso da ji kaudoni suro foras kramze dau droga ya ndro na irota kuke fano nonuma karapka adonia sedia wala notana ma adi gananze ya lirda mien indin suron kashoro suro doni lirda mien indin nedin cha buron mia uridoni lirda adonia nigera burkina faso amalia suron cholo daji gultunza min ma sai u suro die ad lerdo doni benea burkina lerdo doni cote d'ivoire guinee bissau senegal togo ad sama so sandi kunguna doni daji france fa gulzan doni africa fute ya richland foida tanna kashoro suro doni kuro lamar baytum bolza doni iwe mualan gulzan ma adi suron kashoro daji mali a burkina faso a nigeria ma ad sandi kamaro suro man kashoro kunguna za folin chida zan am doni kuro tullur sandi gapsana ma suro doni lerdo adoni sedia we ma ad sandi ma daji kunguna doni leskudo gulzan lerdo Kapveria, kunguna doni Dalasi lerdoni Gambia, kunguna Sedi doni lerdi Ghanaia, kunguna doni Franc Guinea, notana lerdi Guinea, kunguna Dollar Liberia, gultan lerdi Liberia, Nera doni lerdi Nigeria, Lyon la notana lerdoni Sierra Leone, adi samaso kunguna anza geredero notana. Daji, foreskrem de suron goyo kwenye ilmu adaji pandien. Ngila daji ya kunyilaman bodinyen loktuba nabaro, amad goni tijani.
1: Dai koronje falare, airo nye churum misalo. Kunguna doni kama ekonzan, kunguna doni lerda kama sedia wanzan Afrika doni futei adie. Fun ekolan chida sanza sandi lerda mendin masatina ya kunguna za falkirturo sakin gultana. Kala shirin aika ulinu.
2: Ngala shukura ni anyana Mustafa Mainu, journalist Ndarasone. Naam, mana doni kama kuna iguluma eko maare, eko klanza deshi kunguna doni lerda Afrika futei de sandi lerda miona unzala nare. Kelta kuna faldeman chida zen yo kuna falin chida ta shima mara ande economy la na ukranye na madan ma zoro faidan zungu ukranye ardinga madan ma zoro faidan zungu ukranye ardinga na zomaro rain da shima mara yo kuna shima mara baina dan kuna shirka wanza kuna falin chida zen no wallo no ma dai au kambai jin sandiro dungu suron beje jili larda larda kamanda katenzan buda chosu kama nzaro sadin awla katerin nezu kamla karichuin awla ya isamma sokala kamba ya rolijin kuru kam mathalo lerda fute say miyona unzalan shima madin kam lerda masalo nigerian karaya yi raksu lezu senengalin business din shabasar jimbaro yoday awa adye siku lerda shima mad samma chinza fallo wallo no ma alay kungulja tayida za duno sawandin yo dai kala ne duro ande kala ne au shuma mara zora ardinye na ala sande wa fasu kuro ande tumanye na inshallah yo min ala yam lan larda africa samma so kuna fallin ci zaci da za inshallah la yakun gulja jiri union european ne akai haliyen ne kama idero isu wal za la yakun gulja afrike dunajin loktu karangal
0: daji nan mu chai ishe ala nguro mamad musa chari ni klan me ai andiro daji lamar doniya kunguna za kama kirtro sakna ma eko gulzan mare larda sedia wai ai kaulinim surosh mamadin
3: wa alaikum salam dola afrike de lose shindi gulzana sabto gulzana gantaudo shar saba 2026 saadu indin finil ko olana dai nya gozana nyan zuri kongona di france fa na garay di kolaza ya kongona dai bule nam zuro satilin na majen wala yo adiye shendin nyan zuri gozana di yo saadu indin finil ko turu su dira waja dai kongona bulim satuli wala kongona bulu adin kalan dai kede zuri wala yo kongona bulin kondolongo di ngala nyenza ngala ni dawla kongona kanum ba kongona kambe kalan kirdi ma nan lan huriye ba amma kongona kanan kalan kirdi ma dai ne nan lan fayda kada neran nan lan bi yo kongona kondolan zeri zoro ngala lakin kongona sulmiya kongona ndi dollar fayda jin ma ngala ma kongona cha da ana france ba na sarai sulun ko lanun nan zoro kongona ngere iko kurmana na ayi so nan musa nan go cha cha da na ma fayda ba kungana bilim misiya yam shabare fayda yin yam komersa ka su zurin da fayda yin yam do bla bla ra farm zin da fayda yin yo fayda kada so ngorala ngoraro sudi mara wa kungana bilim da angrawo amma kungana bilim sulmana na fayda muzu gana fayda ba cikya dim da nan bilim samma kala yedwa da fayda yin ba amma kungana garanti ngala sha lardin me samma kala fayda zin yo yam do kasu zurin kala fayda

0: ariye wa dai ko ngana bilimdi shirma ngalaw ko ngana na serro shidi ngalaw amma yamdo lemel ben set sa du yindi bindu ko tuluran ko ngana bilimdo sorro zo yen amma dola nga zo yin ba de sai da waya amul zana yamdo la do critère de convergence sorana shinderma dai badiya mono dai critère be critère re dola critère sa andana ma wa shi dai badi jin mono amma dola kurna dai isan ma nga dai wali wor lengaun lo shendiro kadiyo ari yego mono ngala ko mona di dai ko dalam ma ngala ko mona di to mana le mana ma hurriya ta mina ko mona kanum ba ko mona kam ngala ndimwa ba dai nyi ba ko ngora na sara yari ko sa ando sa fi fura ko samo kala ko ngora na sara kala ke den ngare a ko ki dai ko mona kan go sutule ma re wa zoro ngara ala ke da bana zo
1: musa chari nan mo wolti ke iskia misal lo nye a wanza do ni kuma kirtro sakna ma do ni kalandre gulzan ma de nye gana la tarashi ma sombinwa loktush ma ma de sandiya sutu kalkalo ko ngana shira kirtro sakino to man ma waw
0: yayi kalandre ngi de 2027 sa du lin fin le controller de sa adlan dai badizan wono sa adlan badizan dai dola kirta de convergence sarama dai bo den amma 2027 saddi salan hadr dola eko soron da wannan samma

0: ay inflation awdo gultin ma die me ji kuna nan nguru mini rang nam shidan yawa ay
1: kininga zautu
0: wande kininga zautu lardala na zan zoro kininga zautu me ji kuna nan nguru mini ay rang nam shidan aw haya yu mbaw yo lardala na zan institution da igul zen kanuri mini ay nonguni na zan institution so doni dunwa kala money kala kuna idin me ji yo dai adiye suku lardar samma su hala daga dede suku chifalla duro raksa le zani ay tur tur medin raksale sen yo kur audo ni na ala inwe ta mangana re larda awwale kama so wande sai badi sen sa do indin hinin tulore ne mare raksa sandi kufu shima mare leida ma au shidin najaziya shobaro am gari dai sandiya zawale sen don tamanni de na ala inare larda do ni kama sa do indin hinin tulore lan nyaza na lezen mare ala lezia commande siyasa batse ala sandiya banaze ala afrika ndiya furo sadu insha Allah ala yakungulja larda fute de najaziya to sha ande afrik central landa ay na madi ala yakungulja ngaunza gaye ande sam malamar de lero ga insha Allah
1: ni min sandi dunwa ma kama to min mari to miya amanza so sidiya ma so diya tulun zar mu ko so kusi hapsan
0: we aduma wonde mana gulunguna do dai sandi kuru kama to munar tulun zar mu ko ikor ma wodo kambayay sandi tomuna zaura wuri kujin zufan zana ma am gade hawar fanzia sai na drokado zen don aduma tamanni de don ala in manyen lardaru sai le dana mad ala sandi ya bana za strategy ngalangala gnaza insha Allah clash ma madin kollin najaza am gade sandi ya zawa insha Allah
1: kile ay bulin suralan tondin kunan za ekwar kirtro chokoma maman musa chari lamar doni afrika fute ya uzina ya adu jamata ladi jiliro kininga za faltin
2: kunguna ekodi suliro ya aw karana hoyrejin a sha mun dawlar aka rafa da yin da misallo na din kursu dufal sare gon niger da ni ma gur nair du mi yoro waljin ngwa waji lar sama baro boro waljin ah kuma na eko da sulaiman ra ah aw kendi wujin di binda ba nigerian kinum ganar da ni ma kuma na zufal ganar da kinum ginar da ni ma kuma na zufal ndar da ni ma kuma na zufal ah aw kendi wujin di bar wuli yo anda komersa gana gana komersa din da shendi ari din dollar din shi dollar le ya kuna za sam kal kal go aw da ichan dizin na ba ari ari yo ari yo kuma sa dole wora wora nda kuma sa wora wora dole an gona dole adle adle ne dem dole fam jia shindir zoro ngala am wora wora am on business am da fer shindir da yoro kishila kara kici zoro kara kici be gurte isana ma aw sorum kara kici kici kala be
1: ngila koronde folbe chai alanguru amad goni tijani am doni kuma lerda afrika fitiali kunguna za ekwar kristro chapsekia ai kininga doni am talado ni afrika fite adie draw isu wajin
0: ala kungulja kininga de isu wajin au sirina de nanjingu na fallo kultu ina soro duno fanduin buron jiri kuma lerda doni kuma fite din lerda falndi zoro hala da kro kininga da zoro kro miskin da zoro kutu yayi ala isandiya banazu isa kuna da nafalin kulza libre echange auro gulzen yani num kam lenum are katen zair kala kambayar waljia nyin dan nam numa yayi alama ne samma bla fallin karawe aulati kasuwe dimin yayi buron am blando isandi kam million mia yayi kama kudu amdoni lerda fute afrika samma so sandi kuna do falje suku kala kambayar sandiro walja amar samma zabun mo yani aduma amdoni isa karin jomar walzen buron ni buron kam million fal million 180 mai kuma izi kam million yar yak yar joro walja alai kungulja taida zu kala shima madan duno tara dai koro kininga die isi kambayjin yo amsoi kasu dioso awula so samma so isu surodoni lerda futeden kala kambayaro bayna dan tabadul bejiro walja alai kungulja insha Allah lamarngu kala kinungaya kala kasuya kala nilewaya ar samma son isu duno sawandin kurutu sha lerda re kuna dar na fallo kulzana nan karo hadu runze sandiya kolzo apiso kala kambayaro sadimba labuda bari audoni economical lezna samma so isa kaladin cikilza na fallo jiriya kai kuna idero eko idero kulzen kuru audo ni kala janib crime shababa lezina amura lezina samma so isa na fallo kulzen audo ni kala doni security lerdan zain lerda futeir samma so shidi na fallo raksana ma kulze alaikun gulja banango sidin inshallah.

ನಮ್ಮ ಬಂದವರು

yo a la curure.

Malgana.

Malam kuwa luna miyo te anayuwa ma ya nana buwuru mbepe.

0: rufo walau wani ya sudugo wani ya fanguko wani ya gulona ru shafa ila tulishima ila na ila liye kurari arma kambo soro sa doktor ya antibiotic ngeifa ila tile wajia japa amne na mkura zuzo misalo broiler wolo na maa maa anaku usku tuluru uskuro liyazana at any moment solin da antibiotic do sa doctor dai kai da tare gujin antibiotic do ma wala ko zuna rutirin da yawa rosin da shi da bai da amma ni kala mu da alenu antibiotic la gai awa kala zun no ni mi ma antibiotic do ma wani ni sai ya kaso ba ni ma da mun fara ti miya isu illa rawal din ni ya soro ma ko le no ro ka mu wen sai atro miya na ma ayi ko dole ka sa du mun ni ti zan soro da zai so arma a wadda illar da ana so san biya yawo falkura da abi a wakura da shi ma antibiotic fa'ida ta da dalilar wanzu kuro ko doktor ya ransu kam da na training su tuna ma kwan zunsu shi ma yi ron antibiotic wani gairi shi ma yi yau ko hutu yi minna hutu yi minna ba ma so gangar wajib kuro withdrawal period antibiotic shi ma yi rosa biya ya hangar gana ne saru da bara tuwon da integral biro da shugar kozana wanzu kozai rawar na wanda ba ci yanzu na washe mari bi kwaya an ma a wurin shawara da sai da kin dalin zuri daren zuri isa shi kulo ma da yaro fa illa rawar ce treatment da ya fa mun bar wajen inda an gurdon da fi zana ta wala so soron san ma so soron kuli ko sai to antibiotic shi ma zana ta wala so soron san ma so soron kuli ko sai to antibiotic shi ma an yi ma wani san ma bai so sai biro welcome ku yi dare kun na ringaro disinfection for duty a wala no isa ga yayi cijin ko sai ma ci ja dai ban na wa ci ai dalilo so are ro withdrawal biro prescription la fa ira ta wa dai dai
1: ngila masha Allah prof kuro adema krintin desot main biji awa gulzina ma ada simo karo yen krintina ro kuro tmain biji awa gulzina ma alan andi feida tiyen daji neptun doaya sawya lenye tustu loktu gana lain isha daji fraskam de temtama ada waltie goye kwenye

0: Ebono iya karaka doni alamin foundation ne Fruitland lamar shima ada ita gatkatu kariya sanya gade-gade miyoman clan ne da jami doni homa na bamai adiriwa ta hangawo doni sandiye kintawa laro sandiyo sanya gultuna ma ada sakri sandiya halamza shimmo saku Allah doni kariya sanya ada sandiyo samgada surore ne awa samtine Allah beji keke doni kazumu dutaiya adema injin doni nyeteya kariya doni yumladiya Haji suwa awaru ne gari gabsina sanya ita ga tema alim miyoman clan ne da sandiyo samtu nado ne kaza da la humana ba mai honorable babagana barma samno shima ada kazu qur'ade ma daudo ne sawande ci da inda rason ne albuliti jani samno shima ada hadarzu awaru ne na dan kindo tuna ma ada falkwal zero nan jo sudu fal fallo ita ga sukrin shi kaza da la done humana ba mai gultuna ma babagana barma ayi samno da kajin yin wano gawaru dai bana sanna ma Allah faida ta kinin ganza bana gawaru dai bana sanna ma Allah faida ta kinin ganza bana za suna kaza da ladoni alamin foundation ne samna shima ada isa ga sana ada bunuti janiya zandiya sanna kaya bana gultuna ma ada futimin gle mana klakille tunna ma ada klakilla sudin saudo ya sandiyo bana kariya doni sanya su tunna ma ada landi faranzar tadi do hazana ade majami doni da blaye zandiya sanna ma lantman gina bayan alma kwazina gadiya krinnowi bunuti jani nya krinnen kusotoma
1: so yi amsa ta alamin huma ka za da lalado karabka alamin foundation office and development ato karabka alamin ne kilaro yin da tunilewa hutu lardun da ya yin dirtin mari ka za da dan zo kuwa da ba mar spending da hutu run council of Tanzania dai spending da hutu run council of Tanzania dai kilaro na kilaro shin ma ku kun tawo su yi arakun sun ga waya lan ba malan ishe na ce dan yin adiya karabta da a UNDP majalis ne na shan kular da hutu ya da gisan diye bana da na sha karabta na saraji na European Union sai sai ya bana ga ga wani kin ta gwamnati Borno sai wanda da yalin foundation da hura saki ba ma ro ishe cidan sarokin tawaje uskwaye cidan da kula da inda halbuka da inda kararan ta firata da inda wanta isana da ayyukan da Ramzawo Dawo jama'a din nan sandiya sandiya solo a sandiya gagura da ji ayye sadu amso di ron da na ga sandiya kamar da amala sadiki ne wanda yau da ji ga a wadin di ya san maso kunan tunile wa ya rufan di amso di ron da ko zuwa da ya san na ku ya do sandiro bana zahiri bana zahiri da class sanya ga ne wajen sanya uskula har masulina kamuwa ko ba sangista da wani tara ni sana ambe bulan da sana da jo kanzala kan ba ga kwanzin sur ba man ba mare amma ya Allah ya da ko zuwa da ji sandiya ada ya karin da ji ada ma kan yorin din video yorin din video da kashi ya troen na kashi kwalde sandiro tara ni sana da yor ka kashi kindi ke sandiro ya ambula ya do inda ya jo kanzala ba so da ji sanya kare sanya ya gade gade amma da mu ku ne ba da yayin sandiya san ma sa dawo karin yana yin san ma sandiya ya da maranta gwamnati ba mai la kamwa Zainab Dimba na do ya samu har cira sakiri da da vocational for guidance san ma sandiya sanya da sakiri na da ji sanya gari gari ya da kare da ku ishe dun da sauran yi ya shi ma kauli ada sai kuma ko na ala sakkaje da ya hutu ruma ya dai an furalar da bara wuce ma so shi bara shi ba ma ya a wuce ya da ya saka ba ci da ran gwamnati Borno da una riga da kake san ma so isa da dan da yi an bai ata an bai ara sai ko na sa bro kina ma do san ma so a won da dai sandiya wa sana ko sandiya karadin training ta kina ma da san ma so sai ro hatu
2: ai so sai ro tu
1: awon nan da keke kare da tayi dai keke da su waita ton dai a o mana electrical wato ta da hado in gidi cira ko ne ya fara yi ma dai kila garabta ma guri an babin salon sai ada a wazen din beji garabta ma guri an babin salon sai ada a wazen din beji kuruka aji ka mu ada ka yi kinta masu surorin dai an bridge ta ma dai an kosai ka ta ma an kinda kwalji yanzu ta ma an do bridge gina ganci a musu wan a wukin zai amusu a lodoya san ma so kare hari dai kuruka tare an bai kare kan jidan da na kare kuma sai ka kwasa shakawa a rubutu lagos magiga ashana solo masai yende ade ikuruka akamware bri.

0: zace masan yawo guri da tarin masan yawo ya za saladin ma ko sai ka ya za saladin ma awara ka ya za saladin ma san maso fal fal fal wallo sanya har san maso da kuru kare don san yawo suna haka za Qur'an bai atamfa kare atamfa goza gimarka wayan sakin nada shilan kancin zangana za saladin kamuwa fira suna na ya cansu Salutu samin masan masan da yasa ni gindin buriza sai kiro da yi kuri da mun ga amu su da rofi da daya san masan
1: ya da daraja jiran mu kauri jiri san diro yi min kula wanda awa da sarin diro tana da saladin yi
0: yawa shi awa da sai ro tana da san diro ce yi amma bana da san gici don ga yi dar da an ba mai san masan ka da ji awa da san diye gina za sha sono tun sha sari sanya da sari na walja da yi ba ma kiran da hutu su adin a wadin san diye sala din na kare ko yaro ke ka zumu yaro ke kan ci yaro ke da su rabula idan nan du a waru da ba in da yaro waje an ba mai sai a miske sawaki da yake ke ma so har kare an bula hin mu so da amiya ke ke ma gina ta ke ke su laji a duci zo kin na waje ka zai da kuma gumuri sha du so asarin ka du ko ma kwandi min har ba an ba mai rubutu so da ji an wannan kare da ji an wannan kare san ya go to wannan duma a waru su laji a tabara ci a wani a cikin buluwa san masoron san jira izu ci na kambun kare hadu su laji sata sorry ya sata sata ya kuru shan shi abu ga ya gudu da ji an nan ka ro bana da kambun da ji bana da da ba mai gaba daya da ji ada yi min do da kuru furta ne min har kan goni mi kan gari ya rasa ne shi ma da yi kuru ni da san din ruwan zara wannan ada ya sa gare su riya sa dikilan da yi sawan dikilan da yi sawan din ada
1: bana jira da yi gamar kuma am karan isna da mu so lakin so duro bana su din na mi sadu
0: gila mara gulle haka da hari isana da karan isana da san din ma tarar nu so mu kodi a kashi kuru suru sani isana da am da suru bulan da una da nu so a wari kala zauga na tun da na burele ne a sandi a depression duwa da sandi sama muku a biya da da ji sandi roi ne a da sandi sandi sama so a wodi wai da sa wadi da ji kurta da asura bula da yan ga imam muku biya a yi masarin ba na kata harin wani ya makararo ya tudu mai sai man garzai amma sai roi ne a da yi dai a kula a wanda ji wai da yi da ji a wodi ya sama so karin da sulu da in yi sannan za da ji ko a an bula ya turo san gurgur rain sai kara ji suna da sajiro banan wanda ya kwallo baro da gindu so san yan zinge indu so su din da kama ga fada ga wurga wurga ya stay man ya stay baya da kile wannan
2: Masha Allah gila zoro ushe kasar rabuni tijani adi makura jamsota alamine kwa ufanum zande itagasa nadunye shebeen kada itagasena adi ya suki nilefa adu naptin kur adima tanas marum lama donye nilefa ya matina nkaro dulu donye sandi bila ida sandi sochadu doha zana masu ada kilim sandio sanya ada ikrim kare sanya ada kendo tulitai ida zinilefa suudin sana ade ma hana da kallin bunu tijjani da zilan sam na shi ma Allah bai na kadda an da gozu isna lambeji wakil da ne baranzu show ba mama show Umar ibn Kari Umar Alkanem ya wakil zina ma shi ma tamshi da ne mai riba mai Usman mayinta zande kindo zana tanas marokla sandi sanya doni selina ma ade ma riyo da ne kariya sanya sondana ma alum wanda tun maro saladin ya klalan hangal za girzuna kuru tashe misal su ya tifanwi lamar alfutu sandina rogoza lizaya kinin ganza futu bana jinnin
3: san lokuye da islam ka wani
4: faranzu suna mitin ka da ji isin shawar kungin na karko faranzu sa lamar ba ma ya guja shi ma funo maro ba maro ade kula ban ta fallo faranzu ba man hawo har kulan zina su duwanzu su kula ba mai na su ne samno san jama ba mai gojin ne karo kula da kullu kun naftin da ya sayo kula da hudun nafsana kula da sana kula kula trollar da nan da na ga jama ba mai roƙo mara aske suna baran zai da ji na kula da cha masna
5: Allah ne fa
4: da ji garin da hafi da aka da go bularo sautuna sanya sautuna jama bura ya yi da roti yana da ji kare hare san zara in cedo darbi da ya sauri lamar darbi da gartiyar misali keke duto ya magana filar luko diyon sauto da je keke filar luko diyon na da kam filar luko diyon na da kam fanfanno do yin keke duto sa kari no wodo no en soro sa ya kai an kam nyer ya kan awdlano keke sori daji ba ma ran kazi do yin keke duto e tera bae ni mita miya go ti ma tara soro da yin yin dia ko yin shin biza wonde kare are kolda basar tai daji sanya za ala farasi ala saro san da ko nya lamar kilan za gartiye safiya ni kilan gara ta ro don ma dar do fa ni amma ni kilan girni ro na awdo ler do hatu ya chumma ma ba go bana isna da bana are ko bu ko ndi za so ro dar do
1: Baral min jiri yero bana jiri are kala kala suri kate kuma am karani sanada am surbula inda
4: surbula kuma baro surbula inda dana la duro duro la am do karani sanada am bula ga samma sunu sana e suru kuma kare samdana yin garaje kam fisku am karani sanada surun sauluna am bula ya ala mana man tiri mu mai mai
5: dabe yero kuma Nigeria
4: sauluna sauluna am karani surun ko
1: gida ka indare kala shi am da ya warso nan da kala wanda ya washi ma salabi yan shawari jirimi
4: awu dunne na da ji sapiso aware ri kullun mission who is not lojia sapsa karen da ya da ba ga bana ga ishin na ba mu karo da yan kala kare aro tisa da ji saru ru sai ru za ma rai fa da jin dar zo fa da jin da ji san dia bonya na wanda kam da ai sa fa jin mu kon dan kare a da so so ran da sa aro ba kan sabo saru ku sa ya ni aure yan da su mai na ba aure ya sa na ba to ya cha na sa da mar sa ya aro tisa
2: Masha Allah harami kurintu da sabunu tijani a ade makurum tamshido ne mai riba mai Usman Mayinta zandiya itagassa kurushima wakil doni baranzu shoba mamai samno doni samtilai itagattina ma ada hadar zinalan show palpalo fifilzu kila jamisoi hangal laginaza awrin yaso ndina ma allan faidata kininganza fuya ngalwaza wande tumaro awrin haza sadika wa loktufalle sonde ma adu hangal za kalasa nyisina samtila ada ita ga tuna da shi ma sanado ne ya koya katu sandiyar indin video ne da riwa tana gultuna ma Allah sana indirin gawo rudo ne nasku kazin zrifo bai ariya sandiya zuksin gawon za kwalza lambiro ta muna ma waltan gawon za hayyaron lefa to ndi isana masu ado kindotu sana folde zurta riro ne karalan isana ma gwamnatin gawo sandiya hallamzu sasirzu da jamiro kalasu sukuna ma ado hatote na lankwa buniti jani abisa legile sandin zurta yudo ne da hazana masu adiye gulzai gaure ne sandiya bana arsu wandanailan amma ka duro tu magana lokto Allah kilele so itagatin suro bana sandiyo itagatin ya Allah lenyo andiye gara kurna teoro kor andiya sayya Allah walti isha zanjira andiyo kundo ne fanyo

0: to ndia so ndia ndia samma san dia karo ku jin bana ne na kuro ade ma kunnon zashi ma ade shi ma ndia karo ku jin jew nana ne ko arami kare to ndia so buriti jani lokta Allah ndia sa ya kille zande no kirin yo putu bana gultina ma ade zuri sa dude ne dau hazana masu isana ma ade gwamnati putu san dia bana tuna kare haru ne sanya so ndana ma ade kinin ganza galwazi to na sa kuro kirin to ndia so tannui ma ngawalan kadaro jami sai lambin zafle zana kadan zurtari su ade sau da ne suka karata ido waltana le zaindin sanya sari isana amma a wukin doi ba shi ma san dia suka muko da sai suka na waltana kararo le zain suna ngo a wusan ya kin doi so ndana abile gurzai buriti dani kwanya krinne kusotanin ma
1: normal makra abulaye mere karanna sani dar iskina toje to tirin periko iskina kunngai alhamdulillah
2: mamala nya masu ayen karan dokto buraiya kuma ya misalimiya
1: dokto buraire general amla mamala kadene me da ba da ne masara yi da mamala jena kuma dero la da ti yana da da biya chaman norma mo ji ba wa da makar kallo mo ji ba da da ji ni manya sarai ba wa da kam da manya ka sai da da dinga wa da kam
2: nam ayye kuma garla za ta tobi na
1: alhamdulillah sai da zama gara kace
2: misal da kuma sanya jiri yunur sakuru
1: kare tere provision wanda kana da azar wanda kana da ile wayar alai wa 50 da ile kasuwa yi kike dai ko ke koyi alai bara bazi ya dai wayar gani
2: ai lamar karar wanti
1: wata ba ko sai ya kaci da ba wanda kana da mara hurwan da ni ya
2: sanya ba saura so duka dilo sultana wajen sa da amsa jijin shi ma har bana jiriya so ne ma kurmi wajen ba
1: a ke jin ma ba jin jin jo da ba ta durwa ke jin ya na ko da ai ko da ai sun kiji da wani ya da ai ba ko sai ya
2: kalam ko ma gel
1: a
2: to ce ke jin da shore jin ma ma lu da am kara ya so
1: a sawari da ai mu wajen ba sawari da ima jin ma ce din ne sawari da ai ro ba ho da da ya ba ka te na ka
2: dai sa kale wa nabti
1: ai ba isan ma ba isai isan ma ma da ya ji ma kashe ya ishe na da ta ba sai dai kaje abun nan dai dai da wannan ya kuma idan ma dai dai da min ma kuma shar baya ne waye nan kuma jama'a yi zuma yake jama'a yi zuma yake ne da yayi guri ko to biya da yi zuma yake to mai no kan bala idan yayi sa waya sare a sai be kringa dan nara a kai kai ki a kai kai kai kai kai kai dan do har video sa dan har tiktok da za au da so dai jure ya kringa da da yawo da shi akai a jire da dai kwan fito ya kashe
3: kuma Abu Zakariya Duje kusa yi almi foundation ne an da naftu kawo ma moye na mena a wannan jikin zai da sai fande ne yanda ba da rufe da ne duk an da sura da ne kawo ne sura da ne
2: nace sanya inda
3: nace sanya yambe ko ma iskina re kudu ala ya so yi da suka kare da kwandikin
2: sanya ayyan yusa duru
3: sanya kare tire suka kurro
2: diri yaro kuma insha Allah din ya ba da jin misallo allokin karala malan a wajen so da buron nami ba laburwan bere ya bana
3: a burman sanya ne sanya ne kare tire sanya kamar shago ita dubula kangana nan mun amma da yazo jita yazo shi wani yazo shi kawai yazo galan yazo bi kana dumbaran da kin kamar
2: amin dai na amsa buron karan da sanar a wajen ba ya dalilan go walten so sa mana mana zan misallo bana jiriya da bana sadina wa am jiri gawalan ne sanama da karar walto so da dabcin na
3: bana sirin ma nduman lejin ba suruna wasu ruwan mu da masarinya gauriya mandaya magiya ganiya da iyala nya yayin so bayin so akwai da cin cira kaliwa sai an da kutun zarar da yan sai ya kutun da dan sulan na wani namin kallo sai ne ai maka kine wazi kaliwa sai in gurale alhamdulillah da dare ko aisha na da san wannan mara alhamdulillah sai ai ma ni rasul ya sai na da sai ro
2: amma kuma ngon mi san do radio alan ya kirle na wallon ma sai dira ai gulli min kula isa inda da dilewa da nan ne
3: burun aji kamlan general ne mustawa ku ka san mazo andiro ta kuna kati man dira sari sai ya boni isan dai ko an ya salam dana man bonum tirayin sari ya ha dan jenin dule sai ya boni lamman nan ne ba chaman chiya chirman chi aji kamiran lambare singir ne mero lu sai dino kura kura re andiro bono ma lamman da re choni ma sai ya boni lamman da ko ne dira dai dino botan ba an ya sai ya sunna tuna holle holle na ma wayande kalewa sai nan sai su tuna ma da san mana wali mun da yan tuni kaman sai ina re kaman sai nan ne wa ba da yi sana holle nan shi mun manya ne
1: ba kura shi waye
2: karalan sanin da wuye isma
1: sai o
2: malan sanin mu isma kuma sawo
4: sawo
2: ai nasha yallai
4: nasha yallai alhamdulillah nasha kida sulaini sanya wa sakai na are sanya boron sanya baje dikindo kuma are sago dikindo alhamdulillah anjiro sanya sakai na kuma are karan karai boren neptu fulanja allahin fashan ani shani ne kira mana mana yana bare ko ara ya gugurwa an san to da sorore su ne sakai na sanya sakai
2: aye ambulai fa ne yan mu'amala do ayen kara
4: ambulai an ya ma warande alhamdulillah kala kullin dai an goron da yarane sai ka ne daga ka ne dai kutin da daga kutin da dai ne sai a kai ba cha man ishe na ne sai ya kudi asale ai man ya kana
2: kurun ne bana jiri ade di misallo am karaye su da andi lambu ise na bularo
4: to da ka yi mu ise to ma ko da misal dina azuza ya lare ni awa burna kai ruwa sai ruwa kashe ta kai ge gura dina azuza ya awara bara fallan ja gwamnati sori ma kam da suron da lambu sai shin kam da kore kore yake ne lambu ma suron da shi ne
2: kuma botu jiri jimi kuma am karaye lokacin da misal nyaka rin zai ma kara isa ni lewa da dai
4: isa ni lewa da dai kida sai isa ne san mana kullu ne na waye kuro itina be ile dare ni kuro ko za bare ne yamba dare ni isa na ma ne sha kuro alhamdulillah kuro garan garan kuro ga ne dare ni kuro alhamdulillah isa na kullu ala sha nim me kuro ka so de kala kare ke gwamnati kala kliye na ma waye dare ni kuro ne ci gudu sana kuro kala ko wannan an kuro ne shi kala kliye ne sha kala ko na lamurin ne waje alhamdulillah sun ya ne zarcina ne sanya cin ne sanya sukuyura alhamdulillah Allah mu kullin sukarcina ne sanya cin ne sanya sukuyura alhamdulillah Allah mu kullin sumona dare ni Allah mu kullin sumona zo sha sukuyura
0: masha Allah ngila zoro buri tijari tai dare ni askunena.

0: mangina sanje karo kijin zafate farako plezara kuruta wasana adima audin suka jami sorelle zan gilengo a wafan do so ndana ai sai ana gade wasadin sana alan le fara ande wata wasu harami kurintun je so daudo ne sanje kare adirewa tana lankisha na yin gawon kwalti na klilesh madila sanje kurnon zaba yanzana buni tijani ai sai le sanje kishana adiye gulzen tanis mara fitna adiye sanje zamzin gawon zakol za walta homa na bama ado isana maswade nda sanje no kirinyo
1: faje hamba
2: ai na la nyote
1: a wurin nan injin na gala markade wasu amma wurin na askirin yana
2: sanya jirin yiro sakir ka wani roko ma share sanin duro
1: sanya ko sanya ma
2: buro la ma sanya ma
1: hadi ma sanya yo
2: yi kam kara ila ga kan bulai
1: a kan bulai ma ka she yarwa da yin na kai ba ma ka zana dalar kal sanar ka wanda bi an yani ma ba ma raka she
2: jirin roko ma a bana ran ma ne yaba na jirin ron yaba na jin
1: injin markade sha man kawalan yakin yendo alai wurin tana da fanyen yan kam gare yin ya godu da an kara da yin kam tulo fa bana mai baba da Allah ya ruwa ba na sutul da askira laro
2: karfa do ne ne da rocina ma duro ma askira jiri
1: a shi sai ma shi ma shira askira yana yana yana yana kasuwa cina da cina a injin murkade kuma fa ya yi da ko ga ya yi wani da sirari ya yi zan kai mu ci zai Allah ya ruwa ba na su ba duna ko sai na a buron kare ko sai na gwayen ku yi sa Allah ka ande da ni na na
2: amsu sai rosari ya ga ina saladin aulazu
1: ai walo da kanji wuce ma har mata yan kare balace ko rai ta kero wanda na har kun ba da kun ba ta kuce fan duka na
3: ina gara mustafa
2: gurai
3: ba ma jira
2: karan kare blan da yi kan bala
3: o kan bala karan ne kai
2: bana jiri fan dum
3: ka je fan duko
2: sanya shi ma nyoti kuruna
3: kai da zulale kike san zani rasa duka wa da rasuza na dufin ne fin dibon dena don waltawa wayan boza ku su umsurar ra'isi na ayira mara waya san yayin har kuna rosan da ira kin da rikin na waltuna
2: ai
3: shi da mara ko ku kayan goyi fon dukan alhamdulillah bi wayan bi ka boza waje arena Allah kare ku yara kuma da rikon dukan askirin ina san ira askirin yana
0: ngila zora harami kurintu njoso kwa anashara shidi yaru ni huma anabama inoskudro ishe taktima mabroman na ndio gulena sana indi sura sana ya ke ala nsandinga warudo ni inosku kazi fitina adi ya zamzina maado itagat katu gultina rashidi ya adi abili ya gulzai bana jiri sandi osidi la shale tura mdoni kenenganza ila sandi blanza uwaltana masu ayimadio yebase kichinza umana fiata buri tijani nyakirini ndaza ndenyo panyo aiso seli aiso putie jiro sandi ya bana jiri
4: si abali mimbo bakura kare alamin foundation na collaboration uni UNDPI solar phone charging ne urasarina
2: sai shi banyo satrina
4: sai urasarina azin sana roman sanya ka kire ma sanan yin gaje ma na sada wata wa ifani wace ro
2: mi kan bula ila kan tara
4: kan ba mai kulai ko ba mai awa su ta urasarina kace fitulu karai suna margoda and the tax ba mai gola kun za and ya kallo ka yin cero
2: misali har ma da jiri yero nya bana jin kusuru kan nan
4: sai da zuwa bana jin har su na wala fun ge duniya montes na su fasa cikin shahar mare kudu rasu na insha Allah wayar kan kare an jiro kurce kana shahar ya wuri gari har mamman su tunta mai inda
2: da mana lure
4: ka mana lure ba sai dai gari wuri mamman su ce a insha Allah
2: su mai inda ya amam gade so dure
4: a mai gab suna jiro wanda su lade shahar roda na ma a su biz motis ai bi a jindiya ne ra jindiya ta kaman da ai mazu so jindiya ka wuce ya kawo sai kan kullu am drogu lokin are ru kullu so sai salai har mu kwande mu kai ru tuko a ala sidiya agari ma zuwa sai jina rai sidiya mana mure ba
5: abba gane lawan
2: saya jini niro saka
5: karjer abba kare da zama ko shin ka wazo shiruzo galozo kandauzo semoso asharazo tomato okay
2: wannan an yin karjiya ai fun ai dimin ne no
5: lele riko gana gana na wani kaso ne jikin
2: broman yin kaso ma
5: kaso ma
2: to i am particularly the one ya kartu goto misalo jiri kam ka ran isna lalanyi su ran bulai kan karam
5: kan bulai kan karam
2: yalla da
5: this opportunity
2: for serious ne
5: dure da wai kam tulo alhamdulillah ala bana da su impact bana da su fa'i awla afalan dia an jam bodra je urule mun dia biyan suron da kaso ni an gura afalan dia bana yin kam na zan ba mada
2: abukar usman sanya jirin yotin duru
6: kuma karatiyar
2: aisa aisa na lanyo tin
6: no agency kawaso kudawaso gari so wanda na so
7: kito so ma da kan government
6: thank you akuri Kawaso, Lapa Lasso, Indovi Lasso, Spaghetti Lasso, Kandao, Manja Lasso, Yabarajin, Kawaka Sushi, and Karakura. How do you have another tomorrow? Kabu Jikin.
0: Masha Allah harami kuretu ndeso urukwa miya ina sharo ni kilele itagati ima ado walte nyumu njimba lele walte andia au kuruno zima gana la ada krini isha mazora kwa ndia frost kandishima ada kwa

Yawa jara e ka fere mu irande bergin yin tar.

I'm

0: kanin ka kelan kazi adu ne kirma bayan na adu ai so su sutin firo la da folci sadi adu
1: masha Allah borici sadi gutya borra kamarun na nigeria samo su diris gullono sai ana do ne kulta borici sadi rana da kura wanda nan ga batsin zaya tunani me ya samu so samun sam a wanda turmo sam sadin samma rimiya sai ya gana dai zana na la'an naptuni lefa fakkar guna da ilmu gana sai ma ya gare su kar isa makuru hu ya soro sai ma isa balza ma wani shawari gona kala fero yana fero montur lezu a nagodo canya za fato kun zai rusar sa futtuka ma sai ma hu kula sai ma walo fero walo dai shi ya da shimlim kun awwal mai ayya ida ko an da shawarin za a wala sor ma din
0: kan sai kamato sana
1: dai naptuka mu ma fato yana lan kadoni firaru yoyo montur sadin kun ko kama ayi dukure kama chai ma da sai ma firaru no duro shago za fat kwayar sada firar krambu daidai le zakrajin are kama krazana da futu zilan am ilmu ba so har dukandin bawo ayi ro wallo na firan zile zubiya matu ilmu kawal me zamte ya au kana ro wallo ilmu la chulu
0: so ndin chotobro waljimba
1: chotobado jimba dan shirma ilmu dan karo ko da ilmu yayi no sanro barazu ranzu da za monti kazai dai kursono kamson kama firanzu le zamonti krazai dai kursono kamboson kama asodo fuma doyi tara fero le zinab sukra za aulaso yar kamboson mu miya kama sai ma kama horici sare kama nan yoro nana kana har sama son sai ma fuma hore le zanai samno samno kama ile nan rumiya a monti ferai ras gungun kata a aulain drama yo karma futun yoro gulukina kama maro ande ma kungi ande la me high level women advocates on girl child education with nyen nar mana nyen fero monti rosha e rolling tire dai kuru shiro sha nafsu monti ada tammozu mana da mana nyen no lona kama jiri malan ya chai mana mana zuna awa kure ande sanna jiri kuren ai so yo tertib dis ba faltina tertib shi kama am kura kure educate dis ba faltina tertib shi kama am kura kure education school curriculum zalan gana zana tertib do kuye gana tana daya da katkatan zaman goma di
0: yayin lamar shi mata su fallatin
1: no, lamar au kun guna ru kama chetin de kuren ga ite ite yayi ba kuren kawar ma baliwa guzana man baliu do kuma ya zamin da kumta baliu chai da mako zana ru kuma mara tetin na katar
0: kuma futu malmi bayan sidna da
1: nasha
0: kuma kakadi su a wala gare so da yayi jero to
1: ndin kuma maro dunon zai sadin do ba dina da faltu a karu ndo so framo zana ngo na me wune save the children bana surin nawo UNICEF bana zu surin ba kungiya kura kura deny lamar ilmu ya rezukta na do so larda lokam zai suri ba da bawo amma yo wajuno in wanya da ya Fatima boto kare krailan ande bai pencil rota en ba boto ngrun za rota ila en bawo amma wa ajab banzu cinima malum me montia haripsu ayinum tala anzo yayi kanjuno yayi ba goza monde market lan sar ngru do unifest sape suna de de rango sha samzana duri de ro salar ngru zari ulare nyanka nyang be duri moncho son be sero samzana amma aisha kasuro sar gina za kwal zamana mu kon zari din zina ganala chintina rumia mo polu sero gaden za sero awa ngru
0: wanda
1: sero ngru za suna ngru wanda bi monde market to le ni mia pencil UNICEF su nan bi ne mai niya a wa chair kasudun yowe ngruun zambe kakkada zambe aisha kasuro sar karuye nan furam gima nan fakar isna a ya a waso mu kon zamba gunye nan lansa ya samba sata nan bi a wodo nyi cry ruwa yalla rulan zaso masen zaso a wodo UNICEF su subso nyi padba
0: ar madu sai so ya a waso choso no walja ka zijir gazu suti
1: ar mamare mana do kuma kamla suwa da cija duri fon zunan uwa arakambe sama primary lesson share pencil maji pencil du falci no no ma ga nan galoya baji ja pencil u kulatula na tule daga na shiro kaziya bayro u tule kakkaru u tule ngru u loktu ngru wa za bana ja tule atuma sha azajin
0: lando le za lanu nafsa gul ja she kazi diri girzu
1: sai hostel an nafka dasa bari zaya buri di ma deza no no ma aula ya nan kamla chaman sha fato home lan sha gana me de kumbuta inta sai la so duliro yoso awon za sai ro sarin ai sarin bagai su to kifa da futu gulzuna ne su to kifa zoro yeye gi su to lan sarin galo yembe ka zukun be shinkafan be au ba ma bakin dawon be a sakura contractor supplying sarin ma duli monte kilewa sile buri zo kana za ba ruka da zana ga yabul le karma kilan za sai ma mu kon za ro zana wazana ai kiske zana ai ngawo sururu shi malamar da ita kipsu a wajin ba kilan za ro samzen obia

0: saladin zala yayi sai ya ga yin so ruye an awwa jinma tabbasa da ma dan ga gani yohanna karo gwamnati a audu sar sabtu ngogulja a wo brawur changumri ku yi dai su tola nan ga wayen sa maso gurnu gurnu gonuya fiduri kana kolluya so sa fanza so ne zan mana monti da wazan mana a kara saul sayro sarin omo sayro sarin a fira kun tawo da ja sayro partner sayro sarin na mushe sayro sarin kuma ai mana aure sam yana rama au ai mai na mumrumiya a duma kiske man a wodo onye furtu gwamnati landana ya falu tala tada tala ai kraja sanduna so wombe kuma mara klasi yela halla ya awa sulaye montid ma kwaya njuza na so langa gai nafsana a nin fakkar kirta na so a wurin yanmi ala nya banajin karabka dina e bananza so na gumnati e bananza sirin ya awa sore kai ruwan ka sasana madulin zale zakara zan made sai sadin na ma kashoro montin gulangala garrata malaman bai gire aili anda ngawro anda kalacin sono jongo ilan karako rukin wajinan karmana ko eh ilmu musarin masu dangai karako amma ande naena wazina ruya mananyen na roi wazi tudin ruya mana tumailan ande kare ar chiran do tudin na kara ya awa mananyen na ro ne korkor sorun ba suro bulailan sama so dumdum gotu gutino lena ya kuma mara second chance ne kwa me amarzina ya ma awa ma awarzana ma shi gwamnati ya dabsi durim india wanda montro isimi gunzi second chance kuma mar ka feraro chikra na kira sai ro kazana le zana gaga le zaga na kira zana kocho amma kazinin bai kuma mana mana nye nar sam masa audo nye suro yerwaya dirizu kizina kirma suro burmielan awo le jin gunye amma lenum kuma mara local gaman suro ga amontia buladiya jiri kure chintu chintu ma awozan ma kuma sa kurenna lokto exam me sitya kursaya a laar ba man leza shima nanza common entrance go ta isa la a yerwalan isa yerwa ma sai karungun isa go zasan la biya local gaman na rumin sama so point common entrance dion zai me isa kure lan kuma mana kure malam me mana zai da yin bai akai yo kurma ya relen mi amonti ala ya yo kinja ala relen mi ambe monti ngosha ambe headmaster tilonzulong isuro illa ala wajine ni angalangala ma zuwa kunya na ambe made na roe ba made ngofa ne dulidima isai wa ai wa zu kula da ala din wai monti ma roxale zakara zai wasa sai ya anza so a wanza so ya girzana la anza kulan za bare relen lezen
1: fine da credit notu ba lara wala gade
0: kure da inspectors school inspectors are ministry of education lance zaya local government ta san maso yayyakta na lezen bulan dubi an jimfin di ala man jimfi uda ayai nanu monti kokko katar wallo na ma sai kamna kurala ministry la lezu loktu loktu la leza muna dan kira da tidimba maluma monti leza leza kazi zambe ya sama nafsa kulaksai kalashin zailanda ata duli monti sharak kasallata uniform za tulata cingata da ata firayan kalando kirno sen supervisor so isan di anga sen kure sa buladiya guzan marmani ai ai karanu harnya inspector so ne sorin da su fili ne warma wuro burzum su fili ne san cinge dange burzum su fili ngana ku ya ranje
1: kuma
0: ala sidiya a wodo tertib dio ide kwaya ai kula wuta me nye minister din luwuliyar win kara kara kuma na biya na doye monti ambe mbe ya le nuru kar gar mara hawur la fanya na monti la ambe biya ala man headmaster shi tulon zulongon nduma ba tada ba nan no nga nun fakkar so ne lafa ba so mbe monti ala har kuma mara duli so ba tarta monti da kwazana headmaster ai da nafsana hanzu bare su so su sirin monti rume gadi mai dai riga ana so din ci su da kara
1: ferado gullama karma maranti ro isayin ba lokto bare da walja yanzu so azaza leza bare zan numade monti dro gawa so ndaira walja fulan kazijili gazu su ta surkan gazai
0: awa jinde ya so sai maya lamar fera zai sai maya klan ciza da zana gunye feroe monti kra zana rumeni ya sha bana zile zikra zai monti kra zai rumeni yanzu shiro ci su ni nan karsha kullono le zikra zai yo a kullumina suron bari zai fera da kalkal zai tallagone le ne lase le ne jitam ne are lase guri de are kone nyima de ne lase ba loktu fero are ar sam maso katunongu lan sha zuksaya raksana monti ar male jama kawi kuma male zai tira fanza ai sidin su da yim garan la aka samso ndo muko so ndia da Allah ndo esulu ngru ngru sulu montiro legend
1: a le tuma madma
0: a le tuma madma a wanga wai sanna har sama so ai tudo maro no zilan akai biya sai sur au a riliata biya akai lan le za monti krazan san anan karo sanyar da mun baya kama le za sanyan zu sidi langa gi loktu monti embe loktu kraya sama loktu saka samto ndu batalar waja tarada da le za sir sanya ma le za siri nyae loktu loktu batalan zai la le za siri amma tara loktun zu monti le te bar sha din biya sha zukum wai kurbulan zan jila basan sai an ji har makatin zan cinta kororon jilab sale zai san sai sai ya rikara ce
1: wannan
0: yo
1: ladan de gari forci sa de ni jaso chaso den ferwa de kararo le zai rawal ja ka jiji de gresu suti na shakan gan zai
0: a mana am ga awo
1: suro karma kula shi don yunsa pe ple zana ila den awaka da sana bayan na
0: sana awaka da sudin kamu ka shana falarin ita kiram shiro ilmu shiro yimya alama na naftu dina dukso ha obi alar de dukso obi akorno duksoro ni ma da can mari lankara da anan karo fero e kra banzar tatirwa kura kra ano en nyama alhamdulillah nyama to wandana anan karo fori cisa da unyen ma sam maso futu na toram na psana da nan ne sam maso awr kulduma na gani ne fero gone fatu kwanza yero yariya a kra boko yin ma ala yanzu man fero a sandin so ni kura kra kra adini ar ma bari za tusun zumbe ya ar sala so ndana su sa fero adapsan gaya so ndana yado panduro sat yo zaman yado panduro kure yado gullu ya monjin lezo napsa durin zu sambin kwanza shin mu konnan zen kwanza ya kamu fandu ko su simba su tak ngale ala akale wasale nim tala za napsa sani yo ko ar fero gonum zunum fato ko ar yado mama na ma anami dukan dumba cha ari yero nyoro fero ndupsa nganje mo sauru kur nyoro kol zen
1: ngila zoro ya ja kaltume jafaru bayan ka da dimba na sha kishana soilanta nasmaro sandi kishana da sandi ma fumaro walzain na sha doni ferwade ilbuk zubka fondoilan ngila masha Allah rame kruntunde tumangana dande tamtam doni fraskam shima adia gonwaro kruntuma kuma ndia krunta bade mo wallono ma fraskam doni kasada kishana furuci sadi itagattina kara na doni modu doni kladin kusotani martawa zandia itaga sende shima aisuka kishana furuci sadi adi fumaro walzaya sandi nasha ilmu firwaye da kambati yelan kuru adi madali doni suka furaskam shima adi itaga tindi shima kishana sodru a kasada nzira kuru adi ma sandi tawasa nasha firwa sodu ilmu kizubka sondaya sandi kamkalanza yuru wal Thailand furaskam shima adi itaga tina kara masha Allah mankari ngodi ya ya jakatime jafuri bayin kadasi dina nasha shi kirma awadwani kazi bayin na dima ilan shi kazi shima adi awagadi grizu suti nid bayin na sudina
2: adi
1: awalai rame mbejwa
2: security body mbeyi security leja ayin zumari muzum bash fero ayirman gurun su mai suman bes
1: kuru
2: chistu ba san masu suro pta me am ya awa sabsa meeting sarin sa meeting sariya ha awa ngairi awan gairin gairo tirin gairin gairo tir sai ya rai za sauru
1: na samno idan cha
2: na samno idan sari ngon gairin gairo guldin wala no ma awa lari tumar man fero ayir monti solo kozai
1: kuma
0: grupu tukama malan ya wuzuna ile PTA de faida me mana kazi firaye so nan manatin to PTA no ngana larin sai ya so awa so sai ya malumar sai ma napsa malumar sai ma napsa sai ma kada mana zai futu a uduli monte da wuzuna da namu manatin meeting shi maro le za a ni fankan zare ngagallo ci da jin bar fanka har ta sa duli ro kuture ku za yo da malumar ro za go zai ka window har wata ka zai ta farsa ka sam ga napsa na kra salino dono ma na do enju duli sabkata lan kaudo sotrayin bawo don shi ma ya kwasa ga da suri nan karo
2: kuma shi ya jaye guzina dai labuta tarbiya feroi na shayan arabila man biye tarbiyatul aulad min nahiyatul ummu ga guzana yari sulwayo wala no ma raksu fero karai karajin ba ai masulin bawo kuru awodo in kwa asirin go so kur kawo ma asirin labuta kra za sa ilmu so wanda zo rakasada mai dibi bawo kauna so sai ma diyo gwamnati cin amma amci da yaje sai ma san masa ku raksa kawo da lamar montin cenin ba ku montin iskara nuna kuru na sarai guzuna if you program the engine then with enough fuel the engines produce more product so as to teacher ngayon ade mashi teacher ma engine akal if you motivate the teacher the teachers teaches sufficiently and effectively awu guzana re engine no kunda per pimia audoin furti injin je sutulin nguro sutulin arim yejina nguro nyekin aula sunanda sut baksu sutulin nguro bakin amma kan dawo cin lufimiya da audoin arim yejina arim jokin yekin aula
1: abin gilamar ne jimba
2: gilamar ne jimba so as to teacher sunanda ku ade ma malum maran taide malum din ngilla ro shadawarnum alwashin zanga alwashin zangala yim kumbu shuron gila yim fato shuron gila yim malmada hakmiya chizi daja malim dole zuro ishine yiljin kirin zen ma kirin tarar shi ko yoro tarar sarain suro die fato isha kinjala kusula mana soni ma ay malim monte da zu ferar kra go zu ferar kra soni da yilmu sandin
1: gila zoro malkari ya jakaltume jafaru na shama ulti kya ngodiya suro praskam de.

0: zai kushana allan ai su kushana furci sadi ad sandima fumar walza sandu da gullat na sha ilmu firwa yeda kambatelan
1: a gurtuna da na doyin kama ambeyo so firaci tebulin miso kama ma fuma lamun rairo soriya sai ya saya sanganga ho sai ya kurnozu waye jiri malama ya akairo wannan so kurnotain karma misato montid ma karma na firangu warma ai malum ko ngai ma na ran ngu sarai kama ma da zakara gurzai ya sando kana ainan karo kama da boton zan no lo na ma sairo num gulam kama ni kame waye sa kan taw da jangairo da tur da mi roxo ko ngai feroro da zuma na ai mana zin bai amma kama kama zuro lo na kama mara monti uson kama da ma sairo plesin sai ya fitu do yes kunozan kama akrata son ma kama mar gaga na solin da mar firaya da ita ngaruwatu nan karo sai masarin anan karo fodi shi sadi san masulan kama ilmungu kambata suron kamala sai man harka kasu ya lancin tuzana la sosorin ilmu lancin tuzana la sosorin ma zoro banatu firado e cizar ma sai karu goza we inganga tuken gairo wonin fori fusa fo we inganga tuken gairo wonin fori fusa fo ai fori chi sadi la alan kama ari ilmun zar kambata rawuz kama ilmu manguro wajja da yinin fakkar da fulutin a ilmu ba kama naftu ni lefai ba aula so ara be a ungulan kalan za fatu dakta ladro futu saudi
0: yonya sunga ma sandido en kama rasa ho masoro wazayin gultana ma ad rasa hangal ya so jamin guro ya girzenwa
1: a rasa
0: kala faida ta da fero ida
1: marantro rasa girze hin ai gulle miao kama arolo na ma soro fatu ir mar salam alaikum sagroksa maga ga ma kama soro fatu na nafsar na rawolo na ma sai romana zainan kama har sai soro sai sai yaro mina kama soro da jilira ra fanti amma kama soro sai kama ne sai rubasira da wani kada kama auyi ko sai rocina ya kama do shayi kin fuma rgonmiya lenen gonyi ma jawao in yare dimya da zun yoro effectively yoro sai ai maga yinan karo don kama do shi ma kama kaman zanu zunan karo kama har sai ya fuma rsa sakya fato fato ya riga gawo lamar ilmo yaro wanda durin don gawo kul zai da yikore le zakraza kama hawar ma har da rezin gairo zunanan karaya ngawo ladin da sa'an da sunana soron ha a jarison shauri sonna ba za nan gurongoro la na ba loktu duri montiro ko situna rolo na pato pato ra ga gawo sasak duri dukara za atmanya kam nuwa ga na da yimdin wando gawo zayin tosha am krabor koiro roro ngosha isanar wande duri da sorisa graza har sanin furufuru sana la sa wanda ga ga ma bi la cheshari na montiro marasare la isa ne makarin za ka ji loktu montes isna da waro sale ngero pepiro pepiro kwar za na sokure ade biya yo ai so zaman no letin a odiya ta da mai ya da shi man fite langa gai kam monti le zu krazi isna kwata da la magulta mono nye monti kranu war kumurso nu wado yin gashi ne dai wanda ne da kam no monti krazi na rolo no ma putu kilanza sabjina putu kilanza tartibjina putu daw jama'a la mu amala sirina nda so so ma gade gade ro sha tai da zu sha ita kam ba zu kala furunga ta rasha sirina karo ndu so ya suruna ni kam monti krazi na kam krazi ya monti kam krazi ni nya ma zai wai ai mara nya ma zai wai ga shi male nan kunguna mala ro luma dalil kunguna amena karo nya ma zana la ro nya sabsena mana nazariya are na mi ayo gultu ilmu ai gulzo da nya ma zai wai anan karo shi apina ma baye ni ilmu ma ro lo na ma nya sarana ai sor nya said au gare ro ni ilmu mun nan karo nya mazan an nan karo au ilmu a ilmu ba da shagari gare
0: au
1: ya tara mun ya shin man fita an nan karo mu ya ro duri don mun tinkira za kan bata wanda sai ya tarwano
0: ngila masha Allah ya ja ambassador man kari
2: na'am
0: go ya ja ambassador bayan kada sidna sandi firwade ilmu dun so wanda rasa awala naptule fai uzna ma sadina au bi awala futi sura naptram zai
2: au sura ni le fai naptin guro sadin fatu arin gila zana rumya kamu sasa banna tina rumya kamu banna zo kuma fero lali ya misha tam nyara kana nyaye gulmiya buruan kam leja au sori kira zana wangaishi alin nabti nile baya su unai kira zana wa aha kira zana at least primary secondary kira zana wa aha kira zana guzado kwa ngari ala ndo duno sori isa kamada nyaze aha kamari biya secondary ya rima kira zini islamiya kira zana asin kira zini da ayini mshawan zuman na lan isma yawan sukure
0: mayabar
2: ngusor wallahi kirarai mare ngosha nan nanga me sunna na ku kasu mayabiya firol yazu soren kirbiya kirara wa angaisin dai naftini le fayri shi kamu kirara naftini le fayri sudin dare yanzu kuke surna kije surna mantin laksu fato kwanziyen maintaining siri kwada rojin duli sasamin ne tarbiya ku ringila sirin shi kirara
0: ngila mashallah yo man kare na shado ne kirma sendi wakilla don kwarkwar larda furuci sadi

0: ada bana jilisa dia sande na sha ferwa furtisa dia ada ilmu swa sande zamte lander da jormo
1: bana kungwe tiyangala kuwa obe amurade doyi bana ferwa ikum karade ma bana kunguna tiyangala lamar kuma kazumu kuma uniform yae kuma haja gudana motun gosa ya dia sarin kur uniform yae kal kariya kariya gudana teach material sare ina fo wazu kurugu zina ire saudi ne ngosha sare kazun salin gudana labuta amma yae kwason suwa bijin ba sama stoki fare sabi sorosha a goda angalisha sanin shiro dani zai kurbiya daran ci sare yan kal na gane kal rakti fiyorowai nafsu kirajin ne a yi zinne fiyorowa mawanti yaro ci za ta rai
0: da maranta ya sau da nan kamun mai jiro wallo ma ya sau da dudu za zuzai na
1: zuzai darin zai kamar ma a wurin suka zuzai ba ma kumbul lokti ya kukuri skiri skwa mil guzai ma hari ya fiyarin biyai ma ya a waye zuzai ne ma insha Allah
0: ngila masha Allah
1: mankare
0: ngila zoro ya jamba sala darda jiran mu ai sululuwe na shado ne kudin ga kushana da kambati yelan surfa kam da shima dela
2: kalama dunde cha ide ni mato ndin baro wolo na ai kamun za lokto wudar kakkalo ka zukuran be tandinar wolo na ma awu gumnati ya suru sabtiya hom gana zu awu rina karo sa montiro sa onar wonde malumi mai gozu wonde ndudo onye mu kondoro ngocha nyema uniform mo en nyema fu kuma uniform rotais to kipa mu komi uniform guza uniform mar kakkalo sero sero sariya gapsuna manza me rolo na su tonzan dam gana za nga onji lele de so ai ma kamala mar da samma so ma nga aur kalak su sha ang su onya gumnati de dor zana wa kundawon zane sarin kumbu zane sarin ayya yana so sarin 60 baro mina samma so ngau sururu shasha banajin ai dimiya awuri isun guro ja salan a awuri nguzuna nan karo doctor amma gumnati ro auterin ma bawo gumnati a shiro teri ma bawo kam de montilan duri million da udada uyai gumnati ba chaman fasal zuna yambe malan ye guzuna de lan aba wakil be commissioner education ala sha barazu she ngirim sajin na karan dar soro gan she ma indiscipline kasacin bawo amma yayi nan mum rumiya ngoltum nye amma jiri nye nye de zau zau krashim langa ke soro la mare don go woro kala wa ne wuno wuno nye nye ma laari aware nye nye ma fu ma aware ro nan mum sa sayro aware are ware sayro ga na mar wolo no ma insha Allah rabana awlo de kana la fulucin
0: duri
2: duri duri monti kra wa zana gunyen ai wun zambe saye ya awa so duri monti ro ya do wa zana gunyen ai wun zambe saye duri maluma monti saye ai wun zambe fu langa ke amdo ni lamarra kare da wani gwamnati ya sutulin Allah mu konzalan sai ma roto mai sai ai wanzu an duso kanzu me wanyan bawo na da wani kakkalotu na yi mana tin na da kakkalotu ba ya samanye ta sanar wallo na ma duri birni abun bulade ya sama so ndu ya kudu faida ilmu ne zanyi wayan za ratunan ka yaro mu ilmu ma zai wa
0: let's kinga kirmai ai so ilmu murad zina dai su
2: ka gonde ne da gwamnati yoro gwamnati an da wani fori sa shi sa da inda na sama so sayro ga autete yiyo da ifira an da so so wanda monti akara za tamtam ilmu ya zamza
0: ngila masha Allah ushe kasadro ngila harame karantu nde daji lukto ya halmza sidina na landara mdo fraskram kasadu kishana furo chisa di duro keshe karantu ma maududo ne suru fraskram shuma adi lanza nditina da shuma aisiku kishana furo chisa di adi fuumaru walzea sende na sha ilmu firwai da kambati lan kuru adi ma dalido ne siku maudu shuma adi gotina da shuma kishana furo chisa di duro kasada nzira sendia noza sendima fuumaru na sha firwa so die ilmu kuzubka fondoilan kuru mashwalla do in fondo bade grezna masoda kalta sendia kam klan zero wal thailand ngila har mikrontu nde kusota i martawa so nda har zana made sendima ya ja ambassador kaltume jafaru kishana do ne sai soro traders na lamar rado ne kishana yi uzna madangin tinnin kuru ade ma malim kari alhaji bukar goye so ndo hada zina notima na shala marra ilmu uzna masuro birni yarwailan ngila masha Allah ne ndiro wol tike uso uso gulgana
1: masha Allah
0: loktun da gonnu fraskam done kasada kishana ida hadar nuwailan tuba ngina fulan lamarra kishana ya ciza ne ndi loktun da yu bayan kada andro ita gat ku yelan ngila masha Allah harami krontun de daji kalkal loktu Allah sawan cida alhaji gaji me dro fraskam shima da hake bayan na ga da gabsuna sawan da cida larda for cisa de de andro bayan na kunjoro alhaji gaji me du bismillah
3: gala zauro fatima grima modu nya ko sutana ma kala modu shimaden andiro alabara sporo ga shifto ay kurade ma bayana haturo ta jihara mikronto kaudoni forest kamda ko e konyandro ndale nye fule doni ya gana yero ada krenyesha faras kam da gom kodro.

0: tun ai sai yango ya fatar gamen duliambe kun be ba dole ya wuda karunu mun gaida
1: gila zoro harami karantu dajikwa sawan yiti da mamman mahamuci ya suro preskremedin beji kur'adema bayan kadaci jami'an sumona
2: gila zomaro ti magana adin suro amdone karan isana made falza kringe ti magana kaurin sai sama fantina da yati magana shi tartib auguli ti ma da shi lardi borne fallingi wajin larda ande diyoso ya lag sandi kuma for isadi adin nigerian ambari mi zafi za isain chatin wajin cameroonian wajin nigerian wajin so preskremedin larda diwar sama soro hangal za galaxy shi tartib gultina mari tawodi kare borno aular nigeria fallingi tidin nas gultina ma diyoso al sama tidin futuro tartib shi mari misal lardi chatin tidin Dr. Rema Jimbei and the Robayens in Kalashi Futuro Tertip Shima the Larry Chat and Tidin.
3: In Chad and in Cameroon
4: I love the church here, I love the running Cameroon here, the Futuro Nikuma Sandy Tuktus or Adan not really get it, isn't it? Lord Chat ya shima lord don da relan fasalla awwala don kuma sandi amta sana maso ada moyema ada kurso kana usro lord da ni for study da lord to ne kuma lord da ga de gab sana madu lamar shima da kurso kana dan bokaram mukara da loba da zana dan awai shima da shuro tumati lan wajo dalin da fasad da burolan kurso ki kuro awai shima da ga na duna roste da re kuro amsai kala lan mana tabbata ya da daji kuru lamar shima da isu burolon biya kasarata rufwe a suti gilan shi kuma Allah da chatte ma ade a wagultuna ma da wazi amsu da karala lobadi zan lando ai she murad doni kuma fasal da kartu ikwai ma ada suru kuran lando baje wannan ngao ade lando de dai fasal doni kuma amsu da sole tanas mar sandiyam bulai da sandi karalan sana ma da sole ma da kurso chuko kurade ma da kate sandi am bulaida sandi am karalan sana da biya gatkati shar ma da kuru fasal doni ngayin na plan zai be din zai be ma fasal butuna ma da lokku banna ba futu lardi gadelan tudin do wutiya amma kuru shar ma da cida kuma sandi kaza da lado ne kuma bulai sai sandiya am bulaida soloi amma kuru kazi yanzu falle shima kazi di kuru shima kasa da ba do ne kuma am bulaida na sha kuma awo shima da kasa da idin dalilin da shi ma sandi bokaran mu ade burulan sandi an bulai duru a kutuka da sai dana sandiya na sha da ne rezo zeland zamzana kuru awa gade an suka ne mbe kazi di shi ma sandi am de solo da au karu zada hamtide dalilin zai ade solan daji kuma lar chatte de futular da gade sarin ma de de roshi fasal da kurtur iko ba dizina adinan karo dai kuru adi masoro shi kuma kuran lar de de committee la dai kuma fasal gultuna ma ada note furtudo ne kuma ce daram doni kuma sharai da lan kurturo chiko sandiro kuma karo doni sandi fasal doni kuma am karayin sana ma ada fasal tum sandiyan no tayi ma ada kurto sakus lamashi ma ada warmajo tusku kuma yadro dai ba fasal butuna ma ade sandi nafsa satuluna daji kuru aude in furo tukana ma ade shima ayi tiri lama gultuna ma ada kultuna ma ada kurto tuk hutu amde kuma karala isen ma tanasana bokaramu ada mom sandiya kuru fasalim tartimnum daw kamar ikwai ma ade daji kuru nasha kuru gadelan nya doni kuma gwamnati de kuru lamashima da note de nzira kuru ho ma doni dinai ma da farlaxila lamashima da katra da shima wadon kuma furo tukana
2: ngila adu doctor Remaji wana tikrinti karabka doni ISS tumangana kuru bayanzu gultina fantina tenas marokla tertib shi fasal am kuma barmi zafi za isa na maso adilar richata lardu Cameroon ne futu ka tafa gwazana sandiya kirtro ikwai klan tumangana jimde hauren kwal fator ishen futu kuma maratina de klatar tibde maranyen zikuru shi commissioner doni lamarra wa wurra kuru ade ma zirifo sirfate professor Usman Tar batone be alanguru misal fator ishe shi aye tartib kuma angultina ma ada tawo jami'ar waltim sandiya kalan ne koi din
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لابد مارو نيجيريا لان فصل دوي ام زلتاريو بوكو هارامي موي دي فصل دي ناشانغولان نا ناشا فيدرال غامانتي امبي ناشا state de yembeji shi federal government ya da suzu operation safe corridor bukaram bari miya suliyar sarana da wuluna da zikilan su suriya a camp bi malam sidi nan gombelan da shana do sadiya su roka da wani diya ka diya da ya sayo halingala su sanya su da ya sakari daji dare kudu daji sai ya state daro da su so sai daro sadi sadiya da state diya su moya da kudu sai ya fasalji katab kin dimi di state din beji shi borno ya daga man shi man kala din bayan dikin amma borno ya ga wani yo ben beji adama su sama beji da su so katam za runza runza katab federal government da shi gwamnati lardiya gwamnati kriya katab da sama letram za tiro ya krami ID shi borno ya di su zu borno model kata August sa du indin pindin tilonin gomna kriye professor bana mara zilimbe jama borno sama bozu sa di sa wadu wadana di shekau ba ala yanzu sirumbuna da jibo karam suro zadin fitina sun beji suro zadin ye kala yekta sun beji da kala yekta di shi di da gwamnati foi da ti nganza dai gwamnati foi da ti nganza ti daji sai ya bota da ma lamara da jona da gwamnati jama'a duk so bozo ayi lamara da go duriya da barna sedena am barna te da rasana gaya ayi sai rodi da jama'a so nafsa sakuso tulu hukuma hukuma nziri ho so sama sakuto tulu ya gwamnati rodai gwamnati borno awari da isero musko hanu isenma daji kuma mana ina din kau August sa dundin pindi tuloni tai kuro kudiadu sai misalo sai inzi tutaliuda tala suro fitina edisi ya zamzina da misalo du mian pitulurine kala soduna kuru shi borno yadu shi awa musamman ne awa gaya gaya kada suro do titanduna kintulo miadi shi bokaram nyazi lo embero lona daji military bariki soja karange boji ngo wadu islu kyara kana wadu liya sama lu yara yana yala ya kamu ya ya ngeya yala ngei kama ngei daji soja de da sha are nangiro guda da isha bari mi samoya ai wan shuru sedim ba ro roza ro roza ro roza samma information kalan dun goda shi walle da yiro rasodi sai ngu ya moto soja ro sakya da yiro rasodi na haji camp din sai so sai gana da da sai ro ilmu adine so ilmu da adine ngalati zanba ilmu biya fitna so ginya sai sama sama nan guru miya ko karamadi ilmu adine ma ilmu nafsin nale mai so manti zamba da ji sai ro ilmu de tikrin nafti constitution nafti demokradiya ya sai ro tikrin da ji nafti nale mai peace shi ya sai ro tikrin da ji gana gana gana gana gana da ji ko da yi a siro jama'a ro sai da yi tuni awo borno e boko haram kalakta ya gaya holdi jama doyi suro borno jama bla bla ngorongoro sai ma isa tarada samoin taranga ko taw diya ke diro nafsa gonati sai ya sarrafa ja da jam su duka sa sanama isa wani wani da kalan yin sa gudai go dalle dai
6: ngila
1: ngila harami karantu wanda kan jasiya nan diya gozi paraskram done zawalle karina karau darason lan maudu done suro paraskram done zawalle adin zandetin de kla futu done tartib am done barimi fizana mada hallamte ya kurade ma kazi done suron dana madu clan paraskram de itagatin kurade ma korowa done suron zaptin made sandima futu lan tartib done am barimi afiza dau hazana maso ada sandia hallamta de tudin forisadian shi tartib sandiro sadin ma ada naptuni lefa ya trainak suro jemi ya sakana kurade ma jemi done korkore da kazi jiri na shadone tertib am done barimi karalan pizza daw hazana ma so ada sorin porisadien.

0: yam surutum Yusuf Suraja maru gamno adiro mo jumba kudiro holona jamo se dai ayudu muskonda gomnati du no dana holona pal lo zaini siyas sa de campo sadini campo kam isina oso computer cha sekin sha anur shimzi egotin putum muskon zu fingerprint zu so gotin kuru bunzi egotin nahuro do ala wajine gomnati siya seya zain kuru ti sero awala gomnati chips gutin di tindaro tikya kam di jiri ar woluna dai jiri zai sha su mai suro ka sa valdi yak di sa mi suro ni
1: ngila zoro harami karanto to manyala beji tamtam faras kram tone zawalle da ko nuwa tajina lan daran faras kram tone zawalle maw ade duro keshe susu done sawangi larda done chatia kemarunia kur adema nigeria wa banaza faras kram tone zawalle ade foto sandinaro ndiro isna kur adema sawangi chidae larna nigeria e mama mahmuta kuma bale are faras kram tone zawalle ada ditagatu ko daji wanan dia semon defu ya kliyon sunyo ma salaam.

0: Ba, aisa kusuro ka wa adian moto litareri nguro nguro ndero gaindu.
1: Kwa sa pita yar tayi na nguro ndero fulangzi?
0: Aisha kasu wa pita yar tayi do.
1: Kwa sa pita yar tayi adu kwa sa doni kamcheje kuru nagadin kampo linchizi kampo lokojin.
0: Ma, kwa sa pita yar tayi do kam lorjin na?
2: Feroin, tau do maro kam lorjin kla loktuye nishare tiya.
0: Mama kasu wa pita yar tayi adu warizu nade.
2: Feroin? Auritiye su tana de amma son yayi an dai ranye clan da yayi tkayen di walla allan
0: ba ai so di walla din
1: an dai ranye kosa shi mada kaliyan muskon dia kula clan tulka ji sakata kinza kumbun dia shawar beta kada fiskai ya shawar kulta kuru adai ma korkor dia kada baro rotin Lokuru ne kam yin karingin fijin ne yarjin ne rumiya jido ne manda shurai da shirodinoyo kuro adema litarin ne karingin Kaduna Muskon dia kilakilan tulyo nji sakata yayo kumbun gila buyo kuro adema korkorndeso akadao baro ronyo diwala alan ande kwa sadone fita yertaye da kaliyen kawri adi daraso nandiro sudu

0: gala zoro kurantu wani jasti first come do taman kare ka sueda krinya na kara na doni first come chimalan nandiro sana buro awolin taman do kinda fetria gas motalenam area gas doni buride ta ya kurade ma taman doni shi dala dollar da america ya kurade ma sefa dollar da bala mashi chat to kimarun so ni jar so ya kurade ma real dollar da saudi arabia na duro kudum ita ga tuna taji sana do kumar da yana alan tiwar waya mana da furnya da nan diyai taman do kariya a wadon da yuma mada kurade ma na don yuma mada nan gam da yuma mada taman da yuma mada nan diyan duro boyen duro kala diwol waya mana doni super osko fal diolar fal osko fal diow arasko super awi super lar super fal o diow indi super lar arasko diow 081 81 49 18 14 60 awi 090 15 42 09 64 aboni matarero suro first come doni taman kara kasuwa da rubutume kanto ma first come da dawar ngana ita garkakin kala kurs din na fata ma alhaji gaji medu na doni tiwol waya mana doni kultina ma da farum gata bonuya nan de andro taman do awa yuwa wada nan gam da yuwa wada kurade ma na do yuwa wada bayan duro go kamla
1: assalamu alaikum wa rahmatullah
0: wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: gadi
0: mai da ta kalla
1: sai dai Umar Halid kun gora gambare ya wacil karafa da karantu ne
0: gala ushe gan shiro waris kam taman kira kasu yaro
1: taman kira kasu Allah da rafi ce zo
0: amin ya rabbi amin ya rabbi
1: galan da bulla ne shi tuwal da naira to fiyo din galo da ne zuwa ofo sai magana suna na mai amma ga na kura kura ma biye ma har ta to fiyo ne akan tuwal
0: gai
1: amma ko a kuma raka kare yanzu da naira to fadin ya tiyo abuwa na yarin din da gana cewa no
0: gai
1: galon da kimi har kuma rashi a buwan zare a naira to fiyo kuma ne amma kuma raka kare yanzu kura da shi kimi amma da to fadin yan harakin da na mara to fadin ya ku
0: kimi amma da
1: yo
0: kimi sana na har gana galo mar
1: a gana kura kura mar yau kurman kasuwan da ya can moriya lantumar danin a shi litirin yar wayar lalimin gulimi a naira miyan fiye nan yana fesa ne sa dai
0: a wannan gambarin na na hin da zuwa
1: na gara ilin gam lomiya kama na kumbure bata wurin da yin sama yanzu ma na fiya dai da zana biya biya a sun jati ka biya da kwadwe sai da ta na fadin
0: naira mai fiye na gode
1: amman ko ina ce litirin yar wayar sa amma gana na kaka bangoron da ya kuma gambore na kantal a fato da wani ambasar da suke samarin rikirar tumma mai yaran ya fara yi ya kuma kasu na gambarin da nan ba gara da kundin ya yi ya naira yar ya tsoro ta yi amma abba na ramso da galadi masu hada sadi ma yan yar biyar ya fara yi ya muna ya yi kuma haro shi direct ya kasu na gambarin tsarin guda yar ya tsoron ya fara
0: yi
1: amma tabbajin to a dai kwana ya biyo su a da sadimiya da yamiyan fiye ne yadda da yaran ya sadin
0: gilayar mananimiya larabi annu a tafsirun wata biya
1: a sai tsaro gullumiyarar kalama lenin kamar a kwana ya biyan zumuni a yi a kusa yi ro sai tsaro bayan dimiya
0: yau arma na da a wada a yi sinadar bayan da a yi sinadar
1: yawuwa ne na fi ruma da sai son min ya fai da sai kamar ta san ba mana ga amdo ne lenin kuma gidan dandan zamani a yaya karwa sai yaro amma ta gidan dandan zamanin gona yara ne a wannan sun gudu mai kuma kalkalo
0: gai
1: an gala da shi ta fu kura irin moto don ne kuma shi auno gojin mahari ta jakana are tinera duka ne yaro ne gode auno den san jakana cikin
0: duniyarun
1: auno a jakana ne to amma shin mai nokturo wallan ma do kallin yar tulurin bane tokko wallan ma ne ra du duro nya gozen
0: gai
1: amma ngam duro wallan ma du ya ke
0: ngam dama
1: a ko da dama turo wallan ma ne ra du diyo
0: gai
1: gala taman kala ka kala andara ke zo kira
0: gala gala kuma rabi patr ginya kasar zuro lokton za godu paras kam do ruptu andro tamando ala barask awa doni fella india kun bali ne fela temalan shi andro latarin zai haturo ta magana jemi do awa shi ma da lezina dai lokto alan kirin zanaro
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam da wata kaliya
2: yo sai taman kariya kasuwe ala ngira kaske
0: amin ya rabbi dukan din mana jin
2: Ahmad Shagun Mangoro Malaria wakil doni karakwa radio current way manager.
0: Gala ba Ahmad Ushe kan shirin first kam adoro.
2: Yawa lale mu shire.
0: A bisa taman kare
2: ka ya kasu Shagun doni bika bika longalo yukuna ngalo bul ohor.
0: Mhm.
2: Shwal da fallenera dufiyo ni akin shaka yuko. Muna ga rigari man siriya doni mangulo doye fada wayere.
0: Mhm.
2: Dufiyo ni akin shaka yuko.
0: Ngai.
2: Ah shi ayi kuro Audoni yukana da flower shi ayi gara dufiyo tilon shaka yu amma na la dufiyo ya yaro saladi na la fiyo yar uwa yaro saladi
0: mu da gana zuppano ara jarashi
2: ah gana la niske sirina en gawa do wumiya dufira ka so dufiyo ko on sa saladi no da kuma dufiyo ya kun wallana daga na la niske to no na
0: shu ne akan gulum rafiyo tilon gulum ko
2: a fiyoni aka fiyon kilon wuye yi kana da
0: yawa
2: ngalo da shi ma fiyoni akan ngalo bul oho shi walle
0: falawa ma fiyon loko fiyon kilon ne kayo
2: yawa fiyon kilon shi aka yi
0: falawa da da sai malle
2: a falawa don ne buwa
0: buwa yi
2: IRS ya wa shi ma kuma ma yawa shi ma ngal malo
0: gai
2: yawa shi ya yi shuru don ne buwa buwan ka falle do shi aka lare shi aka yi ko na la du tirakin abinan du tirakin uskun ya yaro salarin amma wurna don yi kana da kuma misali kala kasu one way soro ya imiya du tirakin uskun so aka yi so salarin amma wurin gamborin yi kana da du tirakin larin cha yi
0: to fal me katan don
2: yawa du fal katan ne manda don ne bu kura ma shi don ne nera

0: Dumien uskun shia isha kai mko.
1: Bokura mandai.
0: Bokura mandai dia. Sache teri dia stro buela kan isha shiro
1: ngaloya.
0: Ya wangaloya.
1: Arma
0: yo arma kasarata ro ro yo kana.
1: Kela ati aska nyana nyoro ba ama. Lokparan. Faras kam ala ruptum ni awado ni shi yuma mada ba entro ta bangana krentu yai. Suru awado ni ba yuma maden sendiyai darasa kurade ma sare so so ndanaro. Ngo kamla assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
1: Ade inda kliya.
2: Lazimu ade kliya.
3: Darasan.
2: Wutai da ma.
1: Na'am.
2: Shi kuma Ahmad Shagun Wasawa yana ta shura fulawa a lezuna na gudduna na gana zan kuma da lezuna kolon sulan gana zaura mutiya.
1: Na'am, na karinya. Da wulo, kolon sulan.
2: Awa ne. Shiwo, shiwo falba.
1: Piu mar falba.
2: Piu ro falba kuma
1: buwa irma.
2: Buwa ingila mar ma dia. Yo kuru shura dai kuma da dokira kuma ra. Har ka ga usunna rin mar le suna hawa kina baloristo da na kurti je kana zora na dia.
1: Ar kuma ta man baloristo e mare andro kalakum.
2: Baloristo dokira kan ara kan alzan tururi ma kaun dawa tururi ra ta gana ara kan mar zuna.
1: Gai.
2: Ayo kurman da yi kuma ra falawa har kurman ta kare yanzu har kuma ra kasu da gambore na era to fa le yar tudore
1: yo shirin ngawo lokun nera dufi wuri so man dufal yar tudore ma kwae isu ngai ar nera dudio so so zuna man kwae shi dufal yar tudore ngawo zi ngawo zi
2: kuma ra nero bolo da soron gure nera tudore
1: ar ma ar taman shi kuma misal buro ya kuma foto buro ma nanwa kai ma kwae ro wultiya nara dudiyo uwe ma kalabu werin zipsuna mare
2: a zipsuna abura nara dufi tulo je falawa ne
1: a biya karin su do wutiya nara dufi u de riso fi u riso arakun so ya gulwa yonda kama isu fi u mara falba sur wardana da dai gana ngau dana ya mare
2: sai da zanga u dana ayo da yaji aka so ya ala da zuwa
1: gela
2: kore di sa ma do sa sa
1: arama bayano
2: ngala la da kace da kira
1: sai ngala amin yarabi ni ras kan yana Umar Habib da kuma gwanin press kam da botro taji harami kun tuso ka don ne botun da goye koyi awo press kam do taman kare kasu ya da goye koyi ndro da ada kirnyaro

Zaman.